0: Luas por fitio bilito chale tu las malua. O neile au te ilo ala fi ilo ya tu mo ile fi o ngale palimia le malo. Tatu Samoa. Por te te ifo le antinu le sunga la ulo le malia toa. Palimia le antinu. Ia I kampani ifo iyo le na le au maia tatu tangata fengalunga fapaitemi. Le ala au te vai ato ili fata si maia ima le minister le fi o ngaya fata raye. Te ilo le imbar konsula le tatu malo ini au kilani. Ia o se fata singa maraya. Telo se failo filo inga manaia filo inga lele o telo la atu e soala pule matatal noai ia le tekta ele atu noo abai se ila fiongan minista ia ma le konsula manaia tatu tangata ia umai inga lunga fawaitemi o le taua ia inga lunga fawaitemi o tatu wa vaiai telo ala ua sile fia fo le mamalo le tatu watu nua tele ainga o le ua mafai o na manu iai inga lunga fawaitemi Uia li telo fafitauli ma mesa tutupu ila te usanga ia ai fafitai ya olea mua lea banoa lea la olo o fatatanoa ma matu inatu ia ile taita ile malo ia emeise ila umalanga peo nanga imai ia ikampania lea olo mfayona uina maia tatu tangata fengalunga mbisa moa talusia ina imafai ona tuwe babae tulango mea nunofuaini tatu tangata Lena elenga te ino fuanga ia ma baba aifo itu la fono olea olo mafai ona a afiai ya tatu ya uma ingalunga fawaitaimi ia peo tango fiole ava malosi iole avita avale ona io meanga o mea lea fui tatu te ilua ia elango tatu ea lorua sepi wa isi fuia ufu ianga vai vai ia matele le mimita alulita avale te dei fa vetitubu Au te ilua le mana iore filo inga le te te ele tunu le palimia. Ea malau malanga ma kampani alo o maia tatu tangata fa ingalunga. Tu eso alau pule mfasoa mfatatanoa. Di vaenga ili le iaio tatu tamafanau o leo lo o mai. Ia eme se foi, o le tupi. Ma mei tu tongi, tau si yo o na vaenga umma. Ina imfai ona maua le tupi tele na ia tatu tangate malanga ma ingalunga fa vai temi. Te lola fa lu tele poka la mele konsula ta tu malo. Ya mal poka mele malu ta ya uti lopola solulu. Ato nu la fa lu tele va nga lu malanga ba ye ile te ele tu no. Luas fu iva mele tele ne ile tu la sma lua.
1: We're recruiting for New Zealand's most important jobs and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself. If you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
2: Ta lofa sa moa. Olifa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ili taimine. O fi fa tau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Ava ta mai le na ole lua lima ta laid vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta laid vai yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva ton uiva. O valu selau lua lua lua iva ton uiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yai yai inga fapito.
3: Ua maua le telephone mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track, o le atoi fo'i mai le nei tausanga, sa hawa vali ma matamata, I le mataptia o le vaitaimi o dinosaurs, o le atou ngayo inga, ma hale atou tanga, beia toi faa fo'i oe I le loa se lau miliona tausanga taluai, e au fia le nei mataanga I lau pepaul fali, tala fia ngai mo le ainga atoa, tanga iane I le AucklandZoo.co.nz.
4: Le shang dento, susu mai ile lata u falifo, wo te le ma mata ngofie, il faya fuole si akia u oloa fa apele ni fa pietasi, moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na ule lima selau iwa iwa ta ala. Faya fuo quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le fai fuo tong fitinga, moe es full valuto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa great health road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: Leo jai luas pulu valu mili jari jai leo leitu la jazzy Fefe lo fatas mai ia le sungal li pulu al jatu kampanil titi sel Leo fatas mai le fenga le pepe Ilung al jatu cangcua mal jatu udanga pe ona iri cangcua mo cangcau Ia le apetang ala bayaso Fatas lo fatu manangang falal lo pepe le temelauli maaloli Seifu muria Malu fut fa malu si fa manga lu nga faisi malu lu le le ya songa fu ala pepe
1: Ya fa felo ya tu love to linga tetia mai se fo le tapo inga sa mo le nei tai mele aso ya le wa fa tino tu fa furta tu po kala mele ne yasu ya ta fa nga le ma fan fan ole ole la e wila ya pe le ngon na le le malu lu pe ta fo dinga mai si ya tu lan mel na fe mele po kala me tete
0: I go si dia ku ia kau maruru ke dia. Wa lu tu ai ongan a tu ai ia ongan nai fa nau mole le am tanga le va yaso ti lo foi lu tu ai pisi tu ai ma nai ma tu ma nai fa nau ia tu am tali ongal wenga le a wa ongan nai fa nau mole le va yaso
1: o ma tu ai ma lo lo le nai ma tu wa ela onga te tia Ya mesela tu safa peon ma futel fana mo lo va yaso onol tu langa fu ilele ele se se no fu na ma na tamit ya ai ya pe ya me masan ai ta ya ai le ul to ai love you ya la wa ele o ya na ul ta ya ul va ya fa to to filo ai fu fana ule ele la fiafi pe to wa mai ya fa to to te pena vu le sta mafta ya pe ul te mi ato le le fa to matan ta o anga inai ma tu to ta to pena le fa ta fa ni ta nga me ya wa le wo ma wale le va no ya a ti do le fo ye suru ma na yella ya atono la mwala no ta ta wa fu ta nga me fa fu fa ni ni sif a u e pe no ma san ya ya mo le tu fa ma lo nei ma tu ya sa nga fa fu ma fa na u a ile go va ya so wa ma ma va ya tu nei ya mi se fuita no ngal fan na ya no ngal va so nei la to a ta fu ele nga ta le molin ngai a ya la to to le nginga ya ta lo nga fu ya sto nai ya e ole por kala me ale fi fi ngai ma ta to ma tu a mo le si ma sa lo le si yo no le valu va ya so le la fa nga so lo to le nature
0: ta ole ya le pepe Ole fu to ta pena wa o fai fo io a on a ta long ya le tu la ba ya tu ti mam ta fa io yel matu fo ide e fa tino al te mi ha ya on na te maiti io ta long of ya la ve fa ye ya e alwa matu ye mori mori la na ya ta ya la na ya ta mal te mi of ita long ma ya le fa no te lo pena mai mole ta tu a fa no soka la pepe
1: no mata matai
0: i
1: e la wa ai e pe ya nal tsasi au lenta alu so ma tua mo musua ya ma tua musua spain di fc polo ma argentina ya o ia la le loi le la le au malo sia le u sampin ya fo ya ya fanga ta fo ilanga le fo na red card il tama argentina
0: ya ya
1: ya o le alanda wa fanga ta ile le talo ya ile mantueta alu lo wale ol sokai en alto su tasita meta a de listo tasito todo se fu ya lo no venga pa uno me faltaron a tu no tan falla e pui pui ya one isco a se upaya tan fallo e ver polo tan fresco lisito mas alo le tan falla tu ya tintin le extra time len fa popo a ino ma ya a na fa pe a le isco a yo el tamago y le su el poite le na tu isco a Salo lae to mawa na lava no Argentina ya I saw ye ya se malo tasi vo si si a wele nga vo so o malo Argentina i woka
0: ya I saw le le pepe e alu wo to mata alu fo fo la tu va fa ma ma ma ne ya la tu fusi fusi la tu va I so kale na fa ne ya e ma ma wala tu tu pe la po ya ta tu u so al maru du de ta ya mo ta ya
1: ya e le ya la le u so ta ta vo le i pet fa sa na pet ya al mela le le usul malu guto fe inga ma Argentina ya to ta usu se tu pe to tong el pe tin ne yas ma pe ya fanga ta le usu ma ya fonga mo ino ma fe ina la na maroon sil va ya so ho len teni
0: o ya ya ya ya le ve wa nga sa wa la e fa fukuru le le to fe fonga mo wa to te la tu nga la pik pik ya nga pe ya malang ke fonga po anga ri ka ri nga ka nga bi
1: Mata mata tal noelas freely ina wa de fenga lwanga sungula wa il taya ya wo te lo vilia tu atali mal tamalo o fayatu mena le anga yo to a na fe na to auto to ya tai tolu masi no ele va yo tu tino so ya fa fa yo le va linga mayo na wa to molo malos ya mai sa ta to fa sa nga i fa le ya si ta ju se si au ta tapu ai na au fa i na au ta tapu ai oi
0: esa we o ko ke masang i ko ke de papi ko ke de masang Alo va tai ya la va tu ya lo fiola pepe tu langa lam tanga leva yaso i tau tu mla danga u chelo foi chele neva nga chon fa ilo mo fa fonga ta tu what no
1: ole va nga mo mo la va se ta se e me ya tu langa le polo ki ti foi le ale al coliso sa mo e to e la nga lu lu e ya ta mam te ni tu ayol ta tu coliso ya por scopa a e to fa fo ya po tu science a o tu ia lea o tau inai ia i la tovu ia lea ili mafufau e anga e fia insinia, fia fumai. Fia ngalu e tono o mtabu tau teknolosi. Ia wa matala ngaluenga. Ngalvai ole face mo mua ngaluenga ia ole toi ave ese uma mai leo to tonga tuwai ole potu, o potu a onga uma ye tonu. Ia taatia mai lava na ole tino le ole potu a onga. E pēlā le phase 1 lena, lāla e na whamae ai le weekend lena o mātua nei. Ia maulea lau a mata le mātou le stala vui lele e te sawe e te le stala lau ingoa le bloket. Ia matusi lau fua, e toi te apeo tusi ngai ngoa. Ia ai vāsonte nei na mata le mātou le stala e se lauta la ni usila pe silia tufu e le stala lau ingoa le mātou bloket. Aya nga iful matu Facebook ar Skopa, New Zealand. Ya, olo fasino atu ai awala. Mal tatu akam nampai mafayo na esa we deposit ay lau tupe. Ya, paol mer failu am mailu suwa fete mena ay alulungo lestala. Ya, mal tau sanga sa e ao tawina il tatu kudisio sa mo. Beo vanga tawana ilu ay alul tatu lestala. Ya, olo tatala fulev noy ay lato ifafatu o New Zealand. Afa ye inisi Australia, America, Fearless, Talamon, Naples, Kitty, Morculisio Samoa. Tianga isa oanal tatu website, www.scopa.nz. Onaima fai ona peye inala ulestala. Ya, mamatu update tatu ilungo tatu Facebook. Ya fuwa iwa taunu mai, ya fa pe nafu ilungo nisio polo kalame ilungo lo penga tfai lang. Ya, ona fa pe onto lalau inato ilo to ma au, anga ile nei polo kitty. Ya yeah, fsoani morfana wa onga ya yeah, ma tau atina e la to fifi ayoi e a tau winai mtau pu ole science ya yeah, pion ye fo male numero ya yeah, ole no te ingan na le tom fa fo ta to potu ya yeah, to fa to play ya le fa ino tamit e fifi o fa le science war te minne ya yeah, pe alwa tu ha o matua le ang fa ya fo lingor potu a onga tetia Yo te fa mai o si de lalo walu yo mta o pula fa mi les potula no ya pe to mana ya mai potul va ngala ye pe ola ngala o de to stand project 2060 tia le wa mata tatu so nga selen ya lal tatu le stala ya le wa mon fam tala tu awala mvan so swani le tula
0: malo va tai ya ani si va nga to ya be se fo le tatu wa o nga tatu ti sala lo pepe
1: no fa tatu se ilas for island and nei Aia tātou whailonga e lima sa se ina mo New Zealand. Ia e tasil tātou entry mālōr se ia New Zealand. Tasil tātou entry mālōr se ia Australia. Ole entry mo New Zealand tapap sa whatau whaloloa. E lima suta lal tapap nalu tangata whatau whaloloa. Afo ili numero a fitu tolu tolu tasi fitu walulua. Fitu tolu tasi fitu walulua. Ale numero sa whaungae vili en numero oval se lau e lafo ili tapap. Ole olua tasi, olua valu. Tortol fali mavalu, olu atasi olu avalu, tortol fali mavalu. Manu ma lo ye tato price per na el se lauta la e fel fat out back and save. Mal se lauta la e utu wa ii alana tavale le pamwa le BP. O tato vouchers ia lea e lima vouchers e fai ya tato fai longa. Iwa yaso tai tasi. Ole entry mo au star, ya le manu ma lo mo sa mua. O top up fu isa fat out falo loa. Ai di masuta la for top up na fatau ole numero isa mo sa top up por fitu lua iva to luta si li mafitu ele o ma wona numero sa fa nga vili ile a le numero e la foile top up e pesa fa nga foile online a ai pa ele mo tinoa ole fitu lua iva to luta si li mafitu le numero antau nu ya top up ya de fola wo malo le $100 voucher fa ir fatta we Australia ya male voucher se la tala u toile ta vale ya le uto ya mata si tatu entries for te dia to fa fuli se tatu sei a ilas forali nei mantua et a town to su tala nga ilunga la ta pape lafu ya afa nga fo ile a wo nga la fo tupe et a town to se la New Zealand pe to se la Australia nga ilunga la tupe lafu nga le my cash at digi sale samoa ma wole lo ava no le tatu sei. Ya ona I updates now fa tour tatu digitalo lo fa nga solo ne te mitete.
0: Alo va tai te lo pepe lo fa fa nga tatu atu lo julanga lo ye le tatu se ya mesi nei va nga mai fa muri nga lo mfai on te mai mo tatu wa tu tu mo pele una nga mo tatu tatu va ya lo pepe.
1: Ya pe ya na fa tin fa lo lo at fo I nei va ya so mo vai ya la tu lo mo na mi la va le tatu al tatu sa mo herbs. Ya pe ona mai tatu va yesi ba sa salapa male ba tumbling ya mo man brewa fa so ta I full serve with love to mai ta ya fu lima e prefio nga ya taitu ina le tolu lima mas road ya le nga ta fu nai Avondale ya to mai ta ya lis por fatu ya lis ina I Avondale ya olo ya le tatu tuisa mau bakery ya na ya le tatu address lina pe ona ya ile tasi valu valu o Great North Road tasi valu valu o Great North Road yolo ye tatu tu isa mau pekri mo tatu I o I e Cleninus yolo fa tolu Farringdon Street tolu Farringdon Street in IGI vanga tonu sa ye ile le tatu tasi market ya na we na le tatu Island Bites ya ema tamaita ya Vicky ya emfayona nga ye fata we so bai ye petia nga me fota to office at your marketing in nai le mota sa mo fayon fata we lau bai ya mai tata no fo ya tetia fa lo ona wo fuan fota ulu tetia ya to ye mala purple taro in nai le office ya ma fai fo ona tonge mala cash pao ya ma fai fo ilo fata wa nga o le bluebird tele o na nga talinga tetia lo fatino man mota sa mo
0: Malo va tai tai lo pepe lewa mani fo ile va nga tau o le au nanga mo tu mo se fo malo ino malo tatu what no tatu vai e mesil tatu talo mo tatu ulu ia to fa pada tu mo la voi el tatu telefonia wale va la watu le tnu no fo nga fai fon to ia a mo el tatu ulu mo tatu talo o che lona na imange le voi ia le pepe
1: ya now imange le tatu 7B Miami Street ya pa awful much Samoa ina ya titia a va la mo le ulu atasi lima ono tortolu fafa onu atasi lima ono tortolu fafa manu yetele ya fiamu tutu ne ya so titia maisha tuto ino so tatu watunu mawasi siya tatu update ili asfareli malisunga leo wao afaftaitele mwono matu avano
0: malo waftaitele upepe mwono tautu amate mwono liva ya so mwono nga luenga ufe nga yai so ifuwa maimanu ya
1: so ifuwa
0: Lele, wala wana le telefoni wala upepe Tala ile ni malitato wa unanga Titisel, maise niso lato wa unanga matutu upe ona yai Ole olu watasi Lua ono tolu tolu fafa Olu watasi, lua ono tolu tolu fafa Na umanino le televaenga Pe ona yele tautua Male unanga aliftelinga titia Pape afoi malefionga wala upepe Tala ilene Tebele wati loto ese fulu male Lima minute On the tally or late to light. Tassi, that's it. I will not talk to telephone in Britannia.

0: Hello, Tene, ya leitu lai tasi na wai fafonga mai tatu tala fau tu na tiant oe ili ngangana Britannia. Pamaloti ni siol tatu wa tru. Na wato tali watu mula ya mtali otitu mangalua nga ototoe le ni ya sungfua. Mahalu alifak mahalosi, mahalu lunusai, mahalu lotu tele, mahalu lifak lungulu ngotinga. Wai fak ini wapasi fau ili ya le afo le ni ya sungfua. Tue fak malu watu tatu proklami na itamam tina matua. La tu tapo inga moto malawa ayali tapo inga sunga fa fengaina olo penafo na mafuta mai le ne yaso fa talo fam te fa maluga tu tatu tu tu mo uto u malaba ya ayali yo tu five mo tu tu te inga inga ruenga le tua wa ma ele usunga fono le kalisia metisi wa te lo wa man tu fo yo le kalisia metisi e umale lan tu wa usunga fono ma tolo lo wela tu tu stofinga o falo ngolongo la ye wefo ila tu ole na wa suya ila finga luenga le tua e to vine ye po e kalisi e tichasi o pe ona ngaru le ai o chelo o ngaru ngale kalisi e metis e fitu tau sanga ile ngaru ile e kalisi e mole kalisi ona suya e fu la ye lea ai ai wa ye fu ila la falo ngolongo tu le tu stofinga bo ye ila tu ole wa malulo manu malo pole wa pensione mai le ngalue ngaleli ali fa maloa ia mo faftai faftai atu I sungai fa fenga inga o le kalise meti so ila tu lo malo lo mai ngalue nga le va fo de la tu tu tua ya tawa suina le ai le pu vai le ola ala le upo le li e for foloina le a ekalesia le a ekalesia o ala ngalue nga le kalise meti e o mal fitu tau sanga saure si ya si tia ilisi e kalesia e yei fo yala anisio of suya inga la ufinga luenga ele umar fitu tausanga ya ai pule a ili tusto finga pe ona mai mana yala farangolonga tu le na wino li tusto finga mle li tausanga ya wa yei ila tu olewa suya I e fo ila tu olewa anga yu tutono lo fisa e inisio la tu olewa famonia ina inisio e kalesia ya po onisio o sunga I fai fi awo le sai to lor fisa lo wa mawa la to nu lo to si nu ya va ta sei mai la to ya ole wa anga e mai nga lu to no le le onga a o te lo la to te le la to le wa to te mai lo to ta pena to te mai lo sunga fono wa le sunga fono le kalisi metisi amata ile ile funtanga tina au so falfani faltua ya matina na solo le amal kon finistel le kali se metis pe ona ya ile tu sanga male tu sanga tamalo tu le ni sota tu ainga u la tolo mafuta mai ni samoa ya olo mafuta mai dun ta tu proclame le yoli ya fa malo lu sfono ya u mala le fono le kali si ile son nafi ya u kilo le baru lo tanga ta ye ta fa fa le wa le ta fa fa ya ma fa mai fo inai fa tanga wa le to tari mai ya fai fo yoleo malanga a ole to tali mai fo pa malo fa ti tel mafto mai e ni si manisio e kale si ala no ma wale na fai ya fontanga ya it tono au kila nei a ye fo e kale si ala na fai ya sunga fono I Samoa olo ma wan bai lunga tatu pokala me tasi ono tesi mal tasi fa mo fa tal fatu ma to ya lo fatu tatu to tua so tasi minuto che rele tu la tasi la talal tatu lina tatu tatu no la titi ale umi fo tatu temi tatu fa so tatu au peona batu tatu pokala me le yo tatu tatu no tatu man sa mo yo to yel tatu peleki ya wala tatu titilo mana ye tel tatu tom fingal tatu olo peleki au si tā lia sole, maka au kia vui sasa au si kā lia lenga sasa inga iari. O tā longa lana uvava ia tua I manu Samoa. Lena tā alo I tātou manu Samoa ma Romania, sole. Tolu valu, tolu fitu. Lena faa tā tātou tātou watanu. Ole si au lena ua foitele, au le atonga. Tā alo ma potiko. Tolu lua, manu malo e potiko. Kolu lua lua valu. Wae vaie, Georgia. Ta alo majili, fai vale lua lua. Ea, nao, o Spain, lene ta alo ma Amerika, USA, lua I vale lua lua. O lewa o maia nao le taurisanga lea, ona, o utile tido fulele tatu o watatu manu Samoa. Pe ona, tamo faya tua, lewa yel tapenanga, yel tatu tapenanga fu ilia mo tatu manu Samoa, moli po lalangi, lono winga, atatu tilo la matatu baba ayel talo italo ngai womani le wodu fa inga lu fa inga tatu lu woye tasin tatu malo tatu tom sangale no mai nei o sili la le tulai mai ah ole almi le tupu tatu mon samoa almi le tupu tatu baba ayel tatu wa fa ya onga ya si tasi fa alo le tunu ole nta alo mo mol tatu mon samoa ya tatu tilo pulenga tatu baba ai itono tatu lu yuni la kapi ye otama ta al sele si ale me ngo baba ai ye wil talong wa lu wa lu kalong fu ile wa la tatu mata mata talong ah e pi wa lu pi ka uri fika e on pas pasing o polo o le temina tatu lu tilo fu le temi pasi polo wo mai le awa le alomini ai fa to an pasi a wo fe kawi ba le o atu pa ele o yesef so ta inga ta mata alo yo ida we never by ma wa ye me fanga le pio la wa wo ye le poto ma san ye fa ti no le talon a wo le ko ma fo fo ke me mo e polo or ke me la kam kam ko kon pe wo le se ma se fa nga i no lo ma fo fo fo ta mata alo e fa ti no ala ala wi nga ma ka ma ka yo ma ko i fa to to ala ma ta mata talon a to le sa ya e mai fo what a mile or a minute. You might want to call him a mile or a minute. Only man of a shop waffle. Ah, he let that along. Oh, my God. Tolu valor, tolu fit. Wow, tilo tilo rola. A be falling on my. What that only mafia sa or a yasi a wheel a lolang. Portugal, what a yak. Why mocking on Kakal, Portugal, Kafanga, Georgia, Olenka Fayang, I thought. O Spain e mokin wa wore ai fu ah mokin wa ka kalmo Spain e malo Spain pe alta tu la ta foina ril ta tu te chofitu ya botile ala final ta tu au ah o la uena mata mata te ri lope na e mai mo pe na la sa fu sa o mata mata sa yel ta tu ta longal man sa mo ya le botal ta tu leina tolu fit fit ta sima tolu tolu fit fit ta sima tolu la so longon na sa yai ai ola fo ise met tawona tatu toy tiro tiro i ai tatu au mata mata e te tawona toy fa le le ye au le le tapena wa fa per tatu au le tapena tu moli polalo ai e mo tino ai le tatu memo i la uya ngala ngona a fa per tatu mo wolia e mo kingo ai le se memo i oi ama pero le tatu le vai au o au ia tatu tele ma fo fo wina tatu e malo ia tatu alu malo a le ta pena tatu mo ripola langi le ta pena tatu le le ala se fainga ta tau ona tu tilo tilo yai le tatu faya onga mo le tatu pulenga e te tau ona tu fa le leia ina ia o ile onga o se au le lei wa tapena tu moripo la lang. E tapena tu moripo. Wa onei, e tapena ita yao. Ole ae wa amatan tapena pena. Ale ata tu teva wa ia tu tulangolo. Yel tatu mon samoa. Tala tatu olena. Tolu fitu fitu tasi lima tolu tolu fitu fitu. Tasi lima iva tolu. Tatu wadunga leni talofa.
1: Talofa kia kia.
0: Talofa le au. Wa amalia mtanga neva yaso.
1: Ya unge yae. Akakale kwale.
0: Oi, kau sese kau orang ngaji aku. Oi, kalau fay, ia mesir ngaji mang, ia mesir ngaji Yosok.
1: Lewo kafir sih, umar fasos sama.
0: Ia lelai, jadi lo pernah main bola di talong ah, ilir cahaya sah aku.
1: Oh, makai ni, kalak ngaji umar kalau.
0: Iya.
1: Iya, kira. Ole upu masangi ele kungu wa si se feiva ku se mau mau. Le manguia. Le wango fuiro u ma la lo lagi mal ka ku samo. Kulanga le yel ka ku yungi la kapi. Ale ke wole lo koi fale le ifongu. Kalo fo yalo mo kam fa nga wole ku wolo kinga inga ma ku yoro la ko wole el kalo. Le mo se me kas. Le wo ka ku va inge yai. Fe ai ngai o le yungi, fe ai ngai le official la kapi, fe ai ngai le malo, fe ai ngai me uma, ke kio la ukala ya kio e. E le kai kai kako mose me le lei pe a feo le fai ngani. Are ko so loi uma me uma ko amakarele. Yang mawalo se melei. A fai ka ko va sa pa sa pa va pe. Si yenga a ka ko le dikile le. A ka ko fa ngalo le manu sa mong ki ngai ngai ngo le yo pulenga. Le me uma wa ala nga fa le kon ko tsuma au ka alo mka mka alo. Ngo le le ngo pulenga ma fa ngo me. Ma wa ko va ye le ka pi ko sanga nge. So ni ka ko fo nge. Wale kasi se coach, ese era coach ya ol fo weki, ese era coach ol pack, ese era coach ol sikalam, ese era coach ol mer fitness. Ese wa kasi le au ko ki mo se fu lo coach ma ko le wa ba yo play ma ki kele le la. Al me ngai ka ko. Sorry. Yo la fa fa ma ne ma lo le ma lo si ol coach. Le main coach. Kaya uma kele va en la kopi. Ah. Ola ula le akala ki kia. O ke de fefe a kaukala ko kaukala lo lo ngonga mal me o keiro ya. Langa o kai kolga na ka alo ka keiro kulanga me me me sa wa. A le fa le le ya le lo ko fa le la kapi sa mo. Wa ma ul kai. Ya. Pe a le ku fo le ku spo ya nga lu lu fo. Ne se me mo. Ya ola fa so ku le le nga nga fa lo lo mal fa lo lo.
0: Lo ringo kia. Malo va
1: Spain.
0: O malo Spain. Ah.
1: Ya.
0: Ma ya.
1: O capo ya Spain kia.
0: Ya. Ya la wa ke la ko World Cup.
1: Ya.
0: Ai fare con mal mang chamo.
1: Ai fare con un mang chamo.
0: Ya, malo va tele au.
1: Ya.
0: Manuel Leas, se foi ya. Talo volta tu laina.
2: Malo so fu kia.
0: Malo se me un tanto, leida wa mai le uli.
2: Oka oka le panga yo le au kia kia maa kue.
0: Malo folta apuai.
2: Yoi, ese lo ka fia fia ilo usi upofonga nge yaso kia kia.
0: Kaila.
2: Ia iwa anga pape ufa ya ingala ka manu saboa. Ia ka fia fia pea, a kia kia.
0: Ia, maali.
2: Uwae, oa nga umaka maka kia kia sa ufa mawurunga e malo. Oke ufa pola manga le kia iwa for polo. Ole a menga de ki kei fa fo la wolo ka mi e e wole la fo le la con balos a ko nga un wau fo se si me ole me la le ku wa isa ole le ko nga wole le ba kwa pa pon al sa mo se le se ngi ko wa ke se ha wa de wa ba ye le me le wa ku ole ola la ma ka ma ka ye ki ki ele ole ku le nga ha ole au ko ka ma ka aloa. So ma fua mai nga wai le pape wa kule coach mari bae nga nga ka alo. E ayo kama ka alo a ngai ma fua mai yai kia kia. Awa ole si voi mea la kaba. Yor kako awo ka nga kawala wilo a kama I ka alo voi a ngi sila ma Oskaria.
0: Ia.
2: E ni kama ki voi ngai pape o si anga pape o kama mai sa moa la wa karpea ngai kia kia. Ya la ka ikale ma kama ka kuya. Ia. E la ngai sa oele upu wole le fai mai ele oso le la.
0: Ia.
2: Ai ko se ma se ma se ka ya o iluma ha
0: hi
2: ko yo ko kala kala ngoa pulear ma kuanga ya a fa ya kulo ile ya sa o lor kala par mia ele pa pe ke aru ke la kapi ma si ke ke ba li ha
0: hi
2: ya awal kala nga la ma ri ko ale no ma ma par mia ele pa pe ke aru ke si ke ke ba le ma si ya nga ya lu le pe yo la ke aru ke ka fa ha
0: hi
2: ar pe ta wa awa e alwa alwa malo wa mauki wa vai foi le aule a skari e talonga ile so nga bikie kia
0: ia ia
2: e fo wa lua foi foi nga skari a vai le kile swinga le sa wa ia skari e talonga le ma a sa pape a we alu pape nga ka ko man sabo a me se al mol fo wik sa ka mi mika ile a makanga
0: makanga ia
2: sa ka mi mika ile a makanga ka pape a e fo I mai a ile se foi ia sa o ile me vule a ya nga o mai e ia mar fua mo ha bo yo ia ko se ma se ma se si ka ya o ki ki ya
0: ya
2: ya awale world cup ya ko o la o ma ma fa u fa ya ka ma ka o le ai ko ke le ka ma ki ga wi lo ai ngi si se ti me ma nga ya a me ka ma ki ya o ka
0: ya ya
2: ka ma ki ya o nga ya le wa le o ka la ku e se ma nga nga ya le o me ka ma ki nga ai wa I fo nga ka ba wa ma wa ya angole nga wa wa ka lo ya o la fa to wa
0: ma ki ya Tai molusa. Alo vat foi, mana ya. ila u mata mata lita o a umala umaka maka fa so de pel men no u no u langone ya u la u ma ko yo fa wa lunga e malo ta jo yo no u fa wa lunga e ta on ta tu malo il ta longa le si se pel ta fa la ta lo fa
3: lo to ngo ti
0: malo le malo tu pe malo su malo se fo mangi malo fo lo sai mai o mai yo
3: ya ole ma wo yo lo ta ila ba la u ko po ngo fo ma lo ko me le di Je m'accouche.
0: Le lait, la fatouille. Mais il y a ce final.
3: Il y a ce mec à quoi. Et puis, il y a quoi, il y a. Il y a un gars là, il faut aller. Il y a un cours, il faut faire quoi. Mais comme ça, quand il paye la mienne, il y a un cas où il y a un pire. Il y a un fille, il y a un pire. Awele pikia la funga ni kai miyo. Kama ki nga kamala nga kama nga mawe kako. Straight away ya alo le mangsa mo. O mea nga ngai mea laiki nga kama nga kafi nga wei kako. O ngai labe kwe makonga mfiki kura funga nga nga nga kura funga nga kama fi nga uvi nga funga le. E mbabe nga mawe kako kankai e puwe la vaya nga lea. A lea ilo se wu laku ule mo ya. E po ule mo. Uwe wae kai kasi kasi ya. O mai ya alo. Alu saulo lah, mangsa mereka kurung aku. Ya, masih pun berfikir yang mau lagi kemakku lah yo. Perfisi seperti yang orang lewa, kalau bingung kemakku lah ikan apa punya. Alabel yang nak ini dah kena kongnya ini, mereka ni pilih mempunyai alabel mempunyai. Ekinya ekongnya kaku le. Lala leu, mana lala leu, mana kambang ali le si si dia kulo lagi. Oh, perfikir yang kau kuih sih ngapai, kau nak kaku le. Alvaro acá con un cigarro y carapuma ya en cajete. Ole que le por la mina le fue digo pio mago aquí si bien algo. Por el me fue por la le mago aquí guau mal mal la comaro el mago yo la cosa mi hijo me lo capió. Un coi mago yo me ha cupo con caro. Va a buscar el malo cupo un mal y un capi. Me va con él. Bifo umel malo lagu ke bos posinga uma kupe mai oi e fungale i fanta moku a kubule i fafo fungale mai o a baile se puku mai fanta o ngoilo la kawawa nga kuyele la malo i pule nga kupe ale ale au nga fari kong al pule nga mea nga foi a ringa kupu a wale va pe mogi a ye ka aurago o meu a ikila nga e fa kupule i a mo mo le o le mala fungale o kape pegang akam ya lo ngaki kiwe lang o ya ber kalang lo kapi ka ku me lerful fa ka me ngi ko so
0: de ai elo ma wa tu ta tu a tu lang na so
3: le yo wa me e ke lo yo wa ya ma kang me lo kapi ya lo ko kai kai fi se lo ko so nga yo pe pe mo ko so nga se la wi ka e pe ka
0: Mari kita faham bela pembelajaran. Saya mampu siapa Maria. Ya, faham flu bal ni ya so.
3: Ya,
0: saya boleh. Lelai, cuma mesti ada. Cuma calo fa.
4: Calo fakir.
0: Malah lu saya berdengar calo ini. Bayar flu dengar.
4: Ya, usah ngangai makan kaku makan kalung. Usah kaku way kau umang. Okay, lo emang lu usah ngamah faham mau lunga kau mau faham omor kulang. Oh, aula iya iya le. Aula iya rum.
0: I.
4: Le level ini kaku bang. Ya. Alfa uma sol, alfa kingongo. Ma kuale si kauya sol.
0: Ko
4: panido, sol ko ele engi kope ole devo le wa yir ka longar ka imi ngi sol.
0: Iya.
4: I mu bang i ko fo ngai fa kingo sol pe pe yo kwanya ka longa fo isa mo lai pasiar po lo har muwa ala mu. Ya alu alu la ma lo si bo mu. Ya le na nga yo ko lo bo mi le bo ka ko fa le ko. A e kilo kilo la ki ele devo le yir ka longa ma le devo le wo yi au de ka imi.
0: Iya.
4: Sorry, ai longa nga fakia ka kure World Cup son.
0: Ya e sa uno foi. Fati jua tu sa foi dal aula le ya pangi. Ole si da nga fiti. Ah.
4: Ya, oi le mawa lunga le le vole wa isi ki ma ya pangi ma. Au au ya le ka misa nga le nga ka ko ma. O au la ila lo mai ke ka yo oi lunga le vole nga ruen e ya. Au ke kele ya pe di ka ba bu ya fai. Aka ku ai le ba bu ka e u ya fai ya inga ya langi fai inga skadi. A o le vole ir ka le fakin ngor ka lunga. Ele ayo makua masau aki o kalong aku aku ra yai ka ko kai ni sol ele iro la pole aku nga o ka ku le wo ka ya kan ti ai e fong fong o pe nga i bia nga pa le ko ngwa ko ngwa o kwa ba ngwa o maka mai ki o Ele ngi kai bisi kau merka kuang. Mau wira fa sokia.
0: Tai fa tai so mani fa nei oli le le. Nai vai nga per fa fong bal cha tu wa tu no che lo cho che le cha cho na. Ma ta ma ta ina le cha tu cha long le cha tu man sa mo ola ngona na. Pe ona ye le ma ta ma ta la tu. Na fa wa lunga se la ngona e cha tu che malo. Yo, cha tu che malo. Ola ma ta ma ta me na no u. Uma le cha long ha. Lau ke maka maka. Olo ma ko ke malo. Yo. Ai pe yore sala lenga ko arko e mo ina mo le tolu tolu ai na fa popo ai inga wo ka kama fu fanga la si la tolu de tolu fa le tolu tolu o le memo mo an ka mo kilo kilo ile de sala le o le kaimi la ya ai mo le ko um se kaimi man ko nga um lo le sala le tolu fitu lo ile tolu tolu ai pe toi tasi le minute mo se kone anga pingi la ko le nau La nga manga ia lako fo wiki manga ia len out. A kongo ke ua fiki ai. Ia ma umaile kaimi. Ia wae kaku kere nunga. A langona nalita ngata matamata la tau. Ae, maani ya telefina ngalo tatu watuno ole ina tatu faringa.
5: Dalo falava, ole siu fufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.
6: Omo mia ni ngaluenga fai ilo ufali. Ole living space, o lau kampani if sosoani ilu fale leo maote malawa. Amana umiese papui pui, carport, canopy, befa folo heat

0: Ta lofa sa molo walofa, o fia avesa uza pos famo moli sa momo polu po sevai. O le Jack Shipping I manukao le tali. O se lia malalima ta usanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le avifua le o uta pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus folo kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Vavevala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iva lua ono tolu lima lua lua lima. Lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. Olea wa amata ona ta apiena va amu yulai au kuso masetema.
1: Oma na umie oe pose isi alo a inga se fisoso anita ufe malanga a inga moni usila. Ima ta au puepeyo le vaita mai no fana au po ngaluengo. A faya lau tali ole yoe. Wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene ma o silia ma le se funu ni matau sanga hola na tautua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken I mata upu tau fi malanga a inga e afia I mata upu na o atu le tribunal ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook ma le upenga te failangi I molimau. Mo nisi famtalanga wala au mai le Fern Immigration Services.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le Omega kakas.
2: Ta lofa sa moa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Wa amata ili taimine. O fi fa tau sa telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le nao le lua lima ta lai vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le nao le lua fa ta lai vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa I le ovalu selau lua lua lua iva tolu iva. Ovalu selau lua lua lua iva tolu iva. Beta mai ana I le Facebook page.

Tamil wanti le nevang la fia fishful fitu minute wo te aile tu la yono. Ya male tau tua fa wo pe mo el radio sa mo se fulima iva tolu amo. Malana o nanga wala ba fo le tau tu ina le tatu tinu le matanga le neva yaso. Ya ma tu langa pe o ne yela ne tau tua male tatu por kalame. Ya au efe ngai mau fi au manga wenga pe o ne masan yaita tau. Asunga fuan lose fulu you lay lu on wono. Lanso fa popolo to say fuman we elegante for leo semante wola. While a fat wino fe among a ring a pay on a masaniai. Via le lofam langa leo letua. Lana to singa. Lana puipuinga. Ya, alengata foilia. Ya ole va venga pi on the fire moita to ili neva yasu. Elemanatu mawlunga sa e pisil fai ungol va yasu yau fe aumanga luenga. Ia a toa I fo I manisio ila to I por kalame fa nga solo pi o na masa ni ai. Ia le fai ungo le vayaso ia ila to. Ia a vi ia le lofo le tua. Lea ua tato wau lia maile ne yaso e fa popo. I le ola marsoi fuo le tato tenu. Tele vanga sa tato wa nga ia isa lilo yu tato manatu. E to ia ulia mai a te tato ia le ne yaso. Ai ole fa tai. I le tua uia nga kako pisi. Ai le mawai le anga le leo le tua ya ti tatou. Yo he. Malamba na leila le tae au. E whaalo ngwako ngai masau le maa ngava. O ngai mingoi lo wa lo vai anga vale. E ofu lo vai kamakau ngai mingoi ngoi. Yo he. Ya e kua ngelo ilunga mokua I ako kua lo manos. Ya. O le fab taila le nae fo I le tua. Waka kousu le femele upua kako momoe pe kako ngako wafioki. Ya. Sao le na tala. Ya afaftai ya sa tatu malo lofa tasi male tua le wa tatu to mawale ne ya sol fi fi man manuia fa pensa le le fa un olo vo ya susa a mafatia lo noto moro ma fa fo me ku kupura o ka ko ka ka wanga yengi me ku kupul soi fuanga ne ya ai ol mena na mai le tua ya le ma fa fa male loto male nganga a te tango le control le kamanga a le lelo control in or kamanga e ke au lia mai lava le asunga fua o lo I eile fi le mu o le atua I lo loto I oi o le sikanga ka e fi le mu fi le mua e fa vevesi mai lo le au le engi fai ai a ke ia le ngai vevesi a kua le mo oi a ai le ilua e le fa pe ngalo wo langa I oi e ke le vevesi vale e ke le fai kala e ke le a ya ai fa mo mo nasa I eile anga le leyo le atua ya te oi. Ya ma ia e ma fo fo o kako o le ai ola ma soi fu I le lalo langi ngai kako ke lo fiola le parkaiso io o parkaiso ile ia lule si ma fai kala ole si io ele ia lule si ka ngaka ia ma ku I lalo le si ka ngaka parkaiso nga o nga nga le langa wo fo I ma le parkaiso io le ma si nga nga le nga o ia nga nga nga le ia le la wo ko fo I ma lalo ngai a ar ka ngaka nga mo mo ka welo vai ole ia ka io le va kering so I fuole a ko le ona ya yeah, I have tai la tua ya le uta tu tu ya bimbali ne yaso na tu na sa e pisi fu fuanga ya nisho por kala mi fanga solo vi ai le lo fole tu mo mo fo sin de tai mi ti asi ai le farsa ya mama futa futa fa tasi fa na wole tua fo ile vi inga mata tu ta poi fa tasi ya ma fa fo ya 12 tai ya tia ya yeah. E foi lo mana tumbo wonu nga sa sa o le lele a venga o la viinga yo ki kiru kilo fui ka kwalinga pengi fala ya lesi kinga ki kiru kilo fui se vai muri umi pengi power ko fala se vai o lesi lo makua alua o ya ba foi lo viinga mlo fa taile tu e o mana lele sa ninga lo tu o nga ke fia fia e fa pia nga e ke lo ku wa ikaro ba kule mfe lafi me o ka kwalinga o lesi lo makua a ai la kula mo ko kalinga ile pe al melanga ya ringa mafu nga ik a o nga nga wa al farsa ile pe au ko kalinga a fie mo ngi ko kalinga ya nga vili mele ya ma umu se mang e ko kalinga la ka mo se ula ye a e fo ya ko kalinga la ye so nga la ve ele I ka ku ya ko kalinga a ya se ye se kai milanga fa pe nga e ke alu le farsa ile pe au ko kalinga o ke popole
pele peo ko kalinga o ngai saola ko kalu ileli ah be kera ku fa alfa linga mangu ngumilo ofu sio ka ko ile va ai a o ka ko pe la ku mangu ngumilo ofu ama for fola le loko malanga o i sole pa ngot ka ngake fi ki kilo mbele ku ile ngaka ulanga malanga vi al mena le ye ka ko fole la lwa ku makwa maka u ke ale suki ah Saule suki mangaya fusiwa mangaya ah seva ila mangaya ah ale pala vale ye manga ko mingi nungur festa puk ah ela leila ka ko kaska ko pese lungo la wala eh na wokim o ke sa wangela kimu kimu ama ko e bong sala wala fai fai le mu lo sa ya ma vai ya lo sa ngale mu o ro ka ko e pui pui ya ka ko ya ka ko ah lo sul tolu minuto

Nai pesbesenga ya manai musika mo tato mole manavo fe amunga wengo le nei fui vanga le fiasi male tau tua le radio samo se furulima iva tolu amo ina ua tulai male tato temi le nei fui vanga le fiasi luas fulono minute ona ta leo le tulai fitu au lai vanga solo le tato musika wafuri manavo nga wenga se va inga lungo le tato traffic ya male manavo ayo fe amunga wenga le tato mutaru la matango le nei fui vaya so Lungo le tato wa State Highway ya sa Fulu Maleono Le maita watu oka se po loka faa mole mone Lai fele mulo sa le ngata foilo State Highway Tasi ya Southern Motorway yo vaenga umalena A faa peo ngake lungo motorways nga faa mole mole fai fele mulo sa Maita watu fai si po loka o tato le nevanga la fiafia le ngata foilo ya Ea lewa tau manava faa tasi ya maua maua ila tato lunga ole po loko le awala Ile amatanga ole nei fo I vayaso Ole tato a framle latuna ile pitonu ule o Mount Wellington Vangala na fasipoloka fo ole nei vangala fiafi Fa nga solo atu I nao siyeva paka Penrose Nga I atu ti ai Tansile na vangale failoma ye tau fasipoloka tele Ya mo feo inga ale tato wa tunu Malanga mai ile pitonu o matu neima ili maleva lele Ya ma lengata fo leo manukau fa nga solo atu I takanini po local vaenga le na takanini ma papakura pe anfa pe na changa il pitonu le na yo ngai po local vaenga le na pe ama le fast full fast 5 minute ya pe a malanga atu I takanini ya ngai ya I papakura le nei vaenga le fiafi manukau oso atu I nai papatoe lengata fo leo o tahuhu fa nga solo atu I otara Tasina vanga le failo mai fasi po loka le nei foi vanga le fiafi. Mei mai lesi tu le Western Spring pefa penate uia ia le fai tulina. Ia ma tulanga na ia ia kreilin fanga solo atu na failo mai ia fasi po loka foi le nei vanga le fiafi. Mai te watu so se vanga le foi fasi slow o tatu le nei fiafi ona ole manava o ngā luenga. Ae tele I oso tu totono le tatu tano le vanga le mayoro. Ya alpha to mayoro fanga solo to na his sporo lengata fo lenti ibrangi fanga solo to new lane manisina vanga pe oni kausten a clean eden ya vanga na le fanga solo ma solo ngale lay out on ngai pisi lo no winga fa ilo an tia to fa fa le mulo sha ya a wale sa ngale mu mo tanto fo inga au e malanga tu anga ilo mo ta mo lo wa ile ne fo vanga na fiafi ni si vanga pe ona fa ilo mai tia u tia to self ya anga fo ye fa ilo mai fa si po local vanga na anga ye tunai pe ni suna ya ona ngalo ye tia ona fo I po loka pe si vanga na pe ona fa ilo mai tia u mo le tanto por klame ile ne fo vanga ole a fiafi ole reporti na mo tanto ye pe fa pe na te po local ngo la wala fa fa le mu lo sa mai te watu ya so se vanga la mo fo ilo fa ilo mai fa si po loka Ole nei fuvanga le fiafi Famuina Pauleta Seumanu Talofa Lengata foi le fa talofa tia Leon Hipi asa le antua le vau Tuitolovaa le mafuta mai I Mount Eden Prison Talofa uso kero ilopo ngate ngalua ina Iepo nati tonu o Mount Eden Ia alofa tu mo oifa tele mafuta mai fa moe mo nai Anga leile tua mo otou Ia ma porkalame le ngata foi lo tulanga Ia pi ona yele ni ia fiafi fa tele mafuta mai alofa tele mo otou Nicola Ulu malor se fumanuia Joe Siranta Malulua Ya ono sai o le tulanga fui na o le yei matu nei Paisi malulu o le tulanga o le taupi o ne yele ni ya fianfi Tio tala evangalia ma lorsi fumanuia tio tala Alo fatu moe ma la inga fatale fatasi mai Ile nei fui vanga o le fianfi ma le tanto por klame Ya amise o le tautua le radio samo se furulima Iva tolu amo Selina si osi se fumanuia Selina Fatale fatasi mai le nei ya fianfi ma le tanto Musika wana vofoi le ma navo fe amungaluenga Ale tanto wantudu

Mighty Fonata. Leone etanta musika mole mana vo fa mngalwenga le nei fo vanga le fia fi malo le sei fo monwia. Sunny to fiono malo se fo monwia sunny. Le mafuta mai sini au se talia se uso ya dan le ngata fo to fini avona. Lo fa tele mo lua fa tele fa ta si mai fa fa le mulu sa. Le lunga la wala ya ma. Ah, I pelanga leo le tua il nei fo ivanga le fia fi. Le wawa yantu te sifuru marvalu minuto na tane ole tulan fitu, tane tulan fitu, yole temi masani mole tanto porkalame a ya ole toe awinatu na ye tanto tala maisa mope fa pena misi maya te oe ili taole valu li tae haus, sifuru marilu ele ya fiafi.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua tātā pola le tō e lau. O le tō e lau o le matangi. E mawhai o na langi le lei ma lā Samoa. Ai a o o lava fōi na angi ma losi le matangi lea, o na whea sua iai leo pola o maota malawa. E pōngai mai o na ua... Ta otolua matangi, ia pevili ngia foi matangi, o upu e faatusa I faafati ata mai, ma ua tau mafai e le peti le file mu, ma le nofo le leio tangata. E ta tau ona tanto iloa, e mafua ona tanta pola le toe lau, inisi o taimi, ona ua ta otolua maseisi matangi vale, o fina ngalo, e ese ese. E whapena leo langa awa e maua ma seinga o ainga pe a tau tau mia I le loto vale ma le manatu whapito. Ol mea lea, e te tauai o na ve ese winga le manuia a e saili le whealo fani e maua I le fia fia. Ua tata pola le toe lau. Manuia lau whasau saunga.

0: Kula e fitu o le Jamie Masani ia fa tūlanga ina le Radio Samoa Sulima Vatolu Amo ia mo le fa monianga le aso whanau mo le aso soifua aso luas furu le neyo yulai lua o luono tanto o gia mai le lofa maranga le leyo le tua fa peo le solo aso whanau la ulaina ua tatala mo e le umistato taimi Toru fitu tansilima iwa tolu le tanto laina yamba le tanto telefoni na wadungo le tanto screen le na Toru fitu tansilima iwa tolu pe afa peo le solo waso soifua Ya na pala umali ya tau mawale vanoe fa manuia ilo waso fanau Ya le ngata fo ilia ulungo le tanto Facebook page Mwale le tanto YouTube channel mawa vanoe vahanga le na Ya le ngata fo ilia le tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz Mawale yei Fa mulia ngā lesa whanau mulia sui fua pe āwha pe o leso. Lo wansu whanau mulia wansu sui fua. Ia ona eval au mili ia teo tolu fitu tansirima. Iwa tolu. Aso whanau mole Sam Tuya. Ia pe ona iaifo ili neva iaso. Ia mali nefu iaso. Alo fatu Sam Maruia tele ia lo lima owa lima sifuko sang a talo ili alo fomena nga leyo le tue fa popo ni chef se tele mo oe Sam ia wale maftanga ia mani tolua mani fanau mawa leola mawa le malosi ale ngata fo ilea mafa fonga lei ia tia ia ile ainga besi ofe au mga nwenga pei ona masani ai ta mani lei ia matatalo ili atua ia fa popo ni si asu se tele ia ete yola mae au au nai Ya wale tau singa ole ainga. Lofanga mfamlianga ya maisha utolua ya utori ya male fanau. Ya Sunny Sherman SJ ili ngata fulia ya baby tite. Manuia tele low aso soifua ili aso sema tuya. Ya lingata fulia famanuia tu lanso fanau se wafine. Pele ili loto malenga nga. Tyra seu seu ya ato ili solo na sfulfitu tausanga. Tyra manuia tele ya le ato anga lo sfulfitu tausanga baby girl. Ya talo ili atua fa pinao na mawa oe. Ya le malosi le ngata fulia. To anga ili aonga musta ima tuwa mese to anga ili lotu ya male auta la vau. Alo faanga mafamlianga mo oe mayete. Nei male tatu ainga mese ya o wo mailato u malava pe o nei ai. Le fa manianga lo wa so fan house full fit to sanga ile so ya ninga te fo ile on the score kilo lo fa ya so fan now ya you lie ah may pa nga to fo I ya lo na so so fu antalo ile tua mau pe ya nisi te sanga se tele fo ya to mo o ya wan maftanga ya tano ile tua ya mau le malosi ya mai se fo I fo kalambe ma fu fuanga Ia pi ona plane mo le lumana I talo le tua lana fa malo longa mese maua nisi te usanga se tele ia foa ia tumo e happy birthday to you ole tanto I meli lo tenu mai a se kali mo mola le tanto laina talo fa
1: talo fa lava la sumo sau
0: so I fua manuia
1: ia fa taila mo la manoa ia sanga vi ia lava le lo fa le tua ona wa ulia mai se tasi ole fa nau mai taile o Luis a Isaia Ya olo o atu malona ainga e tafau lo Queenstown. Ya lo fangia wa neile atu ono tomsifu tausang. Ya faftaile lo fo le tua ni tausang e tele fua ya te oe le afine. O lava ya waifa lei mate me olo tafau ai. To te rimo fo ya so atai au. Ya fafo ya levi inga o le tua. Ya olo faangana ma yau lo ainga. Ya maise lava o na yau nephew. O Tero, o Mita, o Teila, o Upu, o Karani, o Lana. Ya maise olo sita, o sita, ma maise olo ngai Mulipola, maise olo tuo ngani Achuna, ma Sofia. Ya e fati sirei olo faanga olo uso ya Tieina, e maise olo matua, o Tieina, e maise olo meroma matule epo mangele. Faftai lava saumo le avanoa, manuia le fiafi.
0: Faftai olo fatu, faftai vala umai.
1: Ya
0: fa soifu ya. Ole aso fa nau lava le nei pe ona fa fonga mai ai a loa yele tanto I meri. Happy 30th birthday to the white legs of our family. Luisa Isaia. Vi ele tu I lona lofa mlona angale lei. Ua mafai ei ona tanto pantipatia le fa o popoina. Lesi foi tau sanga I lou soifua. Mato te tatalo pe ya te oe maua nisi tau sanga e tele. alofanga mai siutina me Roma ya matula epa poe anti tiaina. Your godkids and nieces and nephew Kenny Pemita Boy Fayupu Fepuali ya male tamaita ya alana. Ya sio tolua ya alama isaya siliai sio uso ya ina misipanti ua elo matua foi. Happy birthday ya old lady manuia tele lo waso fan out that's from ina misipanti manuia tele lo waso soifua ilia so. Totus full to sang of ia le tui to sang of wali mai. Ya talu ilia tua ia mawa nisi tau sanga si tele wali maftanga mainga ya misi foi ya ongaluenga pei ona fea ngayai. Olo o mano pela o laina mo oi pe fa pe o le solo wa so fa nau ya tano le tanto laina mo nei se kone ia e tutoe ia o le I se ia tu le tanto por kalame ia e tatu se tanto pe se o lo fai mo o to umalava pe o na audio mai o to wa so fa nau maso so I fua I le so se yo ko ki kiro kasia kwa I le kule pe ia se si tanto fa marianga ia o to lu mai e tau le nei ia fiafi ia ale ai ia lo noinga pa una tanto wa fa marianga Ia pi ona tau nuk maya tau ile tau tua la radio samo se furulima iwa tolu amo tantu aso whanau umana lo tau nuk maya tau le neia fiafi talo ile tua ia whapopo nisi tau sanga se tele ma o to umalama pi ona ulia mai tau aso whanau maso soi fua ile so talo ile tua ia maua nisi aso se tele ia wa maftanga mainga manai whanau maile pulenga malau whangaluenga radio samo se furulima iwa tolu amo manuia tele o to aso soi fua maso whanau happy birthday To you all, yeah, ma feula keke, I se me alofa fa fekai, ale se me alofa, ye on sai. Azo fana na motantole nefo vangla fia fina water loose full motolo milute on a tan leo levalo.

0: wilo ma ai oe usonge I mulo lima la ukalingi wa iila uwa usi maya ila usile sila ele mafai onga ngao ia ikusa lava uso peke sau faafia iku akele eko fia aiko akasi lava e filifilia
1: De kong wang ang of ya kwai. Don't judge a book by its cover. Ye wala nga. Awa mula ulima. Yaku fo ya we don't play with fire.
2: Shooter, shooter. Kasi sao mole au lo kore anga. Uo sao mole au fai kakala. Uo sao mole au wali ilea. Uo oma pini fo yo le kawa ale anga. Mole au langa langa maa. Male au kui pakua. Kawa kuile awali nga soli seiko e o mai kasiala
0: Ki a polo gofe ai A ole filifo ile a waka umafai e kiri a wae ike le mafai Ole ka alonga wa umasangi ai se fa alongo longo I makai Waka mamaku

li tau malulu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isi ngasi ngasi tu mau. Mai tanga. Po mau o foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma whai o ne whai e fua lo tu yor fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to whai ngō fie. Mau wha pasili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: Sunga, o fenga fa kau e lo kava le phone mau nga Max Ila.
1: Senga uka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga Meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti Meg Wills mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, Macy. Valang Lola Tire World and Auto Limited ile luofi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Pole luofi tufa tolu luo luo o mole fale inisinia.

e fai ngō fielu o langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na neia vanoa e te lisi tatalai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, besi ti seni niusila foi. O le a amata liewa se ngai le aso lua fito o yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fiso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak

0: lua se folo ma le tolu mana a folo wa jani le tulai ono le tau tua mana wili samoa ma le pokalame maru le tai hao no ta tu yeri ni fuya se fau fa ma lova fai tu te le tapa anga le fau fa talfa ma le tai hao fau anga ma le mana ia mo pa anga ma le tau pokalame ta tu filo ai le tai hao folo ma le Facebook ma le YouTube wili samoa ki ora fam tapa ki makaurong o le nofanga na fa sa lova wili samoa. Yeah, I put fella boy, yeah, like, how keep so cut, yeah? But how kill technology, yeah? Yeah, wow, I saw la, I mean, like, you la, go, I fa pay out just in the middle of the tour, I'm more than a man, I'll kill him, yeah, power, I can find a fan along with it, yeah, yeah,
1: yeah,
0: I fa pay for la, le, fa mo, Casiongo, 106.1, like, Samo, along a man, she for e, a follow name, man, she, yeah, about for now, can't find along, le, technology, la, little time to in. O po fia la vole ka fola la langile la la ilatu no a pa wal mo le wifi
1: yes
0: yo na le wifi
1: yeah
0: yon tarf so ta ile so fa tarf atu no nita ya fo vi ile no fo le tuo a ma no ta to mo yo tarf so ta ile ta ya mo le ta ya o le pe au te lola le 10:45 to kwata su ta sine le ta ya le lo fa te tani ni si la po fa lo mai le tu langa ile inflation ia pe alu lunga pe pa u la no a tala noa ile inflation ta fa fa ngo fie montanto e te tala noa ile ta la ta si te maua na fu fu le pe fie le tu pe te fa alu ne fa ta wai ia me ai mai si vang ele le fa fa ngo fie fa pe na mo le tu wa ia.
1: Yeah, wow, well, the time I ole lava already a tattoo to long town tap, but on this name of Masalo Salonga for Lele Po Valo Anga. E my tino lava foy, e o aqui lazy luata sanga lumana. Yet wafa our popo lava foy, or no wing, or le lava tilotilo, anga ile colo passing ele luafe, lua sulfitu, which is ole tau sanga fope aulia. Yet on a fasol solo cule, e wanga okako, lazy lua foy passene, pe afa a pair, ilazy afa, lazy tau sanga, no wing. Yeah. E o kwa ele lufu lu valu fo ila ato uye iyo lua o lua valu yo wako ya lu waku ilunga ilisi fo ilua pasen olo no winga ele o stulanga fo ilele faingo fie olo wanga iye ita ato but o tulanga fa apea a vave ona ilua iyo ona fua fua lele fo ile o le fua fua tato awa a lele fua fua lava tato iye ele ya seme ole afa pole ina ipe atu atu vale tato iya iwa ainga umama suinga olo soi fuanga ne
0: so tato fata itali olito kwa tales funtasi po le 10:45 AM neide tae au termina ni sila ya ola failo mo ya ya polal tulang ya inflation pole tulang ya ya le tala mo wa tato ya male pasene fa alu imene yo me ai ma isfoi ba ya
1: ya o me ai ya I must have for you swa u le vaita u le ne mo tato ya ile fa nga sale le o mo ma sto a file mo ile vainga le o fita wa ipe le sila vainga le na le o ma ko ya lo ilunga le search for le price search mo tato ya kulanga la fainga tala yo le wanga ya ai afa pe fo ipe u male kawa ele fa pe u malole tawa ona toy fo ile le tu langa tawu fi fo ile le swa u ise tai mi va velo na winga fa ya si umi yo el fainga tala la afa nga imatato
0: asa le le le o no fo mo mba fo fo fo le le afa pe o ol tangata e lo fa so so al tala tasi o te lo fo io le o le ta wona na o le mai te mi o se fo ngolo tantu ye te le tatu tala no cost of living tatu tala no ka ol ping sing ka ko ka ngo i ka ngo ka o me umale o fenga mi tatu i le mai te mi ai a palasi mai te tonu o tatu wa lo te fale mal tanga tala vai o te no fo mo ma fo fa pe ale le no fa so so al tala tasi ya ku sa pe le lo va ngala fa so so la ko mi dio ngale ai ka lo ka ka fa so na ka ka la ka si ai ole o mama okay
1: yeah
0: because at the end of the day the yeah. Poor man got to fa so for it
1: yeah le mafai la vonga a mafai anga masoi fu ile so kasil kala ya o makwa mana ye foi now fa ngo fion fa so so se la tala
0: a sa le a fa nga palo te le ni silo le so fito no be mo ta tu ye pe a mal te fa masino lo te te ni nei o te lo o lo te le a i ba ya so dei tasi o lo o mafai on a se le silo le tu no mo ta tu ba bai fa so so mai o policy se te lo party mo ba tu la le green party pe ya te lo ba nga le o le no for the national mal leipa o le anga i vaenga i olfa o nga i nul sola rather than le tisi lo fa nga i na fo le le tal tenunga la le greens la tisi lo atu elenga cha chong wo fia la cho packages le ti ti longa yai ya la cho fona chel chu nungai kong wo fia ma ko ile a ti se mo ai a
1: m a chu no le on mai cha wo tu fo ile le yai pe a fo fo pe ona fa ala wi lo on mai fo e a ta ta fo ile green sato ya a Chloe Shorbeck ya fa pena fo I mara ma Davidson o le o lo yai la cho fo I fo fuanga e launch la ya pe o le la ko launch na sa fa tu in tadiden a o le tulanga fo ile le ile fa ata ngo fie ina a kalosia ya au mailing e tala a o se tala sa o le mo tato fo wa o le a ya ile la to fo fuanga e iva se la valus fulu miliona tala fa aluina tau sanga e fa ya e fo fo la le na mo le fa ata ngo fie ina mo le fa pa winga la le o ka wale ele kise mo tato ona la o le ole ama fa yo na so so ani fo ile ile fa nga ina fo yo le solar lights but ila o ye fo ya wa we facility fo ile pe o ma fo fo o tanga te palota ya afa pe ngei la o le area po o le fia ma sino tau sanga o le ale ko ya I se la su sulu a ya a wa mana tu fo ilo sola energy pe fa mo mo la va fo ile le le fo ya male ma no se le sulu la o lo no winga ya ke ola ya o ti tiro tiro la va o fe la le o le afa mo mo la ya ile va nga le pe afa pe la fo ya o le sulanga le o le wa nga ya ile so pat o le la va fo ye mana ya o le mana na o e fa wa ma fa la tele le sulanga fo ile a warma kiwi homes le mai tau atu e te tau ona iai le upgrades mō nisio fale ma a inga pe hama le limas fulu a fele tiro tiro la tau e whaamani ia ke au a whai e whaamani e inga e ka kaunga whaamanu e ina o ma lava instead o le portion lava fo ni usila ia tau ia ia I lo ule nā tiro tiro iai pa talo sia o neisu inga e tau mawhai iai ia o ngā mō tātou o ma lava ma ia mawhai o na lau ngā kasia e tangata a wai ese ese o ma fo I tātou I le nei vai taimi le tau whaaso so fo I le lolo iai
0: ia a sa le a ia au te lo wa o le winga lau tala le nfai atu fwile le fwringa mai o le e a fwi a ngai uwa pati a ngai le ili tulanga o le whaunga I na o le solar system fwile le nai lor ili tise le whaunga tato fwile le ili la tau tal tanunga e si lia kunga ngu fie mo tato a e moni a ua langa tau fwana fsini ia tulanga na sa tatu tan noi sa mo ma le fwio fwa ngalwan mana sa mo le vaya so la vanga fwile la wanga I sa mo fwile le le tulanga whaunga I na le ya mana ya la sa mo wa langa throughout the whole year Gile ale la
1: Yeah.
0: Mm. Ya yeah, mas voice wing ole al nino len taru jal no isa mo o la wo wa fa pena fon tal tonu ma singa yelu munga o ka sangon kwa kelo munga la le le chele la mon banga le
1: yes
0: ya a ka ko ba ba ia a ka ji ia kele fo ngi la ko ngi si la ya ya nga le tu la nga mo ka ko wa
1: ya wa ya ya pi to nu e ya vai pa no fo yon u si la se ya se o no o ya le la I le tau sang a to o le tu la nga na sa lo si fo le ya pat a ka fo fo fo ye o le fo yo fa nga o le lua a fa nga pele le kise ai a ma wala le kise le ma mai le soula ya nga pos pos le ma fa pol polo mo kai mi fa inka
0: a sa le a a ta ya to no ba nga il parlement ni si la o jelo ine va nga len to fa mi no mai le parlement o ni si la tu si na ve mo to a Christopher Luxon il to lango ye le resource management act ya male to e a ilo ilo ina ila lo fa nga malo lo ye nei a la tu ti lo tu il le va opposition party a lanto e te le va nga le ole a ye ma an wan ke lo si kupe ma si ma nga ma a ya ai ya o a me la ilo malo la le le ya fa ya ma re fo lang lang le tu nga ilan to ilo fo yo la ye nga si me ka fu fa le ya ti ya
1: o le ta wa ton wa le ole ya yo sei tu wa ngai e la tau te a ngai a fo I lele ia fa ai unga o male malo ma o la tau fesilingi ia fa ai unga o male malo ia pe fa amata e tala fea unga pe fa amata fo I e mautino e fa amanu ia ina umai tanga tala utele ia wa o leo te mai tau atu lava fo I ai I le fina ngalo lava fo I le pale mia o lea o lo o ia ta mau lava o le reform lea o lo o lo o a ngai atu I ai o le afiso soani lale na mo le infrastructure lava ia I tonu ni usila o le amafayo na tele o na vave o na mau anisi o ngā luenga affordable fo I mō tangata uma peitai ia o lea fo I e te se e fo I lea leitua ngai o na pe atilo tilo fo I lato o le ala atili o ngā whainga kā lea o na iai o nisi o tūlanga I peila wala o mali taimile nei atilo tilo infrastructure yes o lai ia isinga kama I solonga lelei pat ele o mafai ona makua imayo hiyo mai ile tolu tau sanga le waya I anga ile tam ele o longa lava no tula imai ni usila ise tulanga I mauti noai e iyo e inga uma e kangaka uma ile fa amanyu e ina I tulanga ye pe ona yai ole alava la olo o tau mafai pea ina ia fisiri nyer malo ya mauki ngoa fa ingo o mafai ia e penge fiki e fo ele manu yai tangatala ute
0: asa le a to lus for fitu minu tolo tolo tolo le tula fitu la tato ba ise tala mai ele au fai la fumo pola kula ngol kako fua mo
1: ele fua mo
0: ya le ala so sala e wili tabita tawa masabo good morning

Oh, te fi fi fo ilene yaso fa filo il tatu to do. Mai le tatu por kalame wale areto le ola ma lo lavale so I fo manu ye le fo yaso. Ole luka e lus fulu lu al fa petols fu tasi fa pe. O fetta la yatu le li. Simona, Simona e fa uta o mana o tele sa tani ia te outou. Ia lulu ia te outou e pei ole saito. Ole upu mo oi nasu le nei. O fuafuanga satani mo oe. Ue iloe yei fuafuanga le tua mawalulunga ma le matango fie mo oe. Ia ai ole mea e makaukia. E fape na foi. Ona iai ia fuafuanga a satani mo oe. Ile yoane lo mta upe se fulu fai upe se fulu. E iai le maumasani foi le ole fitalainga Yesu. Fai ma Yesu wana fatusa ia le ngaingoinga satani. Ile tangata ngaoi, fai mai Yesu, ele aisisi mea ngasau ele ngaoi, po sakami, nasau oia, e ngaoi, e fasi, ma faa umatia lo wolanga. Ao Yesu, fai mai, nasau oia, na ousau ina ia e maua leola, ma maua a tili ai lava. Ele ngatina e maua leola ila lunei, ao leola ma le manuia e faa vavau, o fuafuanga na le atua, molo wolanga. E ki ilo sakami. E ika ke le sakangi I fuafuanga nā le atua matango fie mō oe. Le elanga whailoa e Yesu ia Peteru. Vai o Peteru o le soo lata lata ia Yesu. Ia muli muli ia Yesu. Fatasi maisi soo o Yesu. Sa lata lata ila tau ma yeire mafutanga ma Yesu. Ae ngakango Yesu ua whamanatu ia Peteru. Peteru, whamangaku iai. Ia le mo'omo onga o le desire satani, po le mo'omo onga satani. Fai mai, ua manga o sakang, e lulu o tau pei o le saiko, o le upu le lulu, o le mea fo'i le faile, kei me fo'i le process, fo'i le ole, o le fa'a mamaa ino le saito, e makua lulu, o le si mea e sasa le saito, nga le lea e se leo le apuki. Ai, o le fa'a moe moe, ia pa uru fa'ku saiko, I ko kongo se pou. Winga la, o le fa'a moe moe nga le lulu o le saiko, ia pa uru saiko, I ko kongo le pou. Ai, o le mea kongo anga e manga o e satani, e manga o e lulu o e, o longa fa'a moe moe, ia e pa u ia e o aku ile ma laia ma fa alu maina oe ma mata ngalo wolanga po le ala lo tau ma fai lo ka ma fai ma losi lo ka ma fai ke laka laka ile tua kai pe pe teru mong so sa siri nga laka laka ile tua ai le ilo e la tau ia le mo mo onga sa kami ia lulu ila ko ia pa u so ole mana onga la sa kami ole lulu oi e pa u ai ole mana onga po le mo onga o Yesu e mana o Yesu ia tu maulo fatua tua I taimi e lulu ina o e akongo o lulu ina o e ni fafita huli o le mana onga o sakangi ia e pa u a ia e mantua le mele nei ili fai upe luoso e tolu se hululu a fai mai Yesu ua o fatonga mo o e Peteru ina ne ima vai lo fatua tu vai e mo onga o sakangi lulu o e pa u a ia e loa ile kaimi la vekas a o e fea ngai ma fafi tauli pongi lu ikau wa kau waunga e paua ia e loa o le mo onga o le tua mo oe ia tu mau lo fatua tua ia kupu pea lo fatua tua wa ilo al faiva ngai Yesu le fai le lang fai mai o lo fai e ia le fau tua le faiva o le fau tua mo oe inga ia e tu mau ile fatua tua ma le faa lango lango ia te ia. So le upula mo oe le asule nei. A fai o e tau faa vai vai. Ia tu maulo fatua tua ma ia e loa. Olo kakalo Yesu mo oe. Olo faa tonga le ali mo oe. Ia ma olo kapua ia Yesu lo kau mfai. A e faa vai vai. Ia kepa ile tua. Ma e loa. Le fesoa soania le tua. E ala ile ngangopa ia. Olo o iai. Ia te oe le tua. Fafitai o alu I tau o ui ai mātou so se tasi foi o lulu ina lo nao langa satan ile nei taimi fa manatu ia te ia o lo e fautua o e moia ma ia tu mau lo na fatua tua ia te oi fafitai Yesu Amen.

0: Well, malo fa tsaila tsino le tsadi mai le tsuo so se bai ngalo tsara ba futsa ni fo tsaya fo ya ba se ka kwepi ma nga yore ne ya so lu ma ru ru fo tsaya ola tso ma
1: iyo e iyo e ma nga ya la ba ai ba le ai se ke fo amo ya o bol pole fo fo amo
0: iyo e awa
1: pole la ba tsanga tsaya i le fainga si kai le na fo amo ya ma singa tso star ka ya o i puki a singa i puki la u ki wa ma nga ya fo la la u ki fo nga green tea a ka si a singa i ye kong le puki ya o isi ai ele se me ka fiel ko sa mo la to ye
0: a sa le a ka borba ka borba ko ko sa mo ma na tele le na ya o wa ma tawon pisi nai ma tu nai ta hel ba be ale mi ngoi ka ya fo ila ngai ba be fo ila ro le kai mi la to ya ta pena nai fa na fo ile le a ongol nei aso a ya le le so lo ke fa ko ma lo a spain na fi ya oi so le ma kwa ma ka o ki ale me le o ye ile a lo spain le ye ngai a a palasi mo la kapi ol mo kwa le le o spain palasi mo soka ala ka ki ma e fa ro nga fi
1: na na ye
0: ma ye le o se final fa ngo fi e so le mo kwa fa nga ka ari a ya o pau a fo too good a spain so le
1: yes
0: ba mai e lo mo se e players ko fa a argentina o ki ki lo ku o la ko ko fa nga o mo kwa I la fo il fa se ale ko Kwa mau la kunga kwa fam kwa fare kunga lo ka. Ala be ai la mal master le omisi. Ya pa wa tu kura Spain. So tato umana tapo ya Spain. Ma kwa fola ol awale ngom bor kali sile ngam ma kwa le makanga le bor ka pole FIFA ro football. Spain falangi Portugal ma ngelangi ya sa woki umale skoko. Yeah, it was sound my Spain something
1: yeah.
0: Check. Mangaya.
1: Mangaya. Mangaya. Talo siala. Ya wonge yo on fo ile wa man twai ko kelel au ka po ai fo ile le tato sa isi pa po na fi. Ma kala kala ya ka ko kala pul tsa ya po. Ya ka ba ai ya kula isi fo I va nga fo I o si. Ya mangaya le fia fia fo ile le a ol tulang la wo o fo I ai la to the extent fo ile le wa le le le.
0: Ah.
1: Ya kalo siala I fa pe na nga ya ka ko kala pu ya sa tapo ya tsa long
0: Ya, yeah, asal le ya. Ya, fo ina isi fa ilang hotel ona mau umai Spain hotel oil tama the younger player of the tournament, the World Cup na mau Spain fo riva chau sanga sol. Fo riva kau sanga di ya kalo. Oh ya, kau kia or Golden Glove or the tournament akoa mau fo le goalkeeper Spain. Ya, mau isi fa ilang fo ina mau kau ambang ya sol. Selo pesen ane oleh Champagne, I call Ryan Fox, the tournament lenga fight. Sole, I'm a cocky asshole. Tusan, Makamaka pay out kill all around Kodu. Malin, Malitanga, America, love Titilo. I'll kill Makamaka and final round. So I walk in a follow up. Aye. What's something in New Zealand, sole? Ryan Fox. I'm a nea, wow. Emmanuel Tantalino for his career as a professional golfer. Manaya Kodse Fulu, the rookie of the tournament of Fai. Yeah, Saul Kodse Fiku, the rookie of the PGA, tour of Fai. Yolo Kodse Fulu, on Kausang, Asian Pingiro.
1: Really good.
0: Kamagaya. Yeah, Olena, Palakalang or Champing, yeah. E kusa au titilo atu mo fai tau I le lipokilo kikilo iai. E fōringa mai, there was a chance. E fai le playoff pe anga in le birdie, raka le anga lata, raka le o sandbirds, le Laker foot car, raka le sole.
1: Yeah.
0: E a alanga la ua bisi langa birdie. Ia champagne yelo mani ngisila. E le pūlonga sulu baru kwa fefe iri.
1: Mana I fai le lan fam talanga pe wako e kua manga tai mila le fo le was go reflect le ka mai lona ya fo I tu lai mai mala nga I mai le tsalonga o le manga ya le mo tsatso mo fo ile le o le mole mole trust o lo wa ka le kong wing o e ke ma fai ya la vale mele o al ma fai ya al wa kwa le la wa ma le si la va nga ya wa te fai ya tu la pe aka kilo la so nga champing I le mole mole pulesa le pulesa le kai mila le o le ma fau fau pe in pe ai ole afile mu ya ya ke yo lisulanga le na ya ta uo ilana ya fo ile ato etilo tilo malana to etepa ile ka uo moltanga ta to afile mu be ha o lai kai mi wa makwalu luki mai ya fo ile oka oka ya po ngi masal salonga e pe alu ele polo le ko kong pele ai but moltanga ta alo lava ye ya ya ta ye maso sita si lava fo ya ole ma nga ya fo ile le so nga ye ya ya ole ta to ta o fi ma wa mako lava le ko iyo ko afile mu taimi ia e makua I lolofi mai ai ia mafaufau nga faape ai mai se lava la ile maana ia ile maka maka akula ia ito ai nga ile taa alo ia male fao nga aina ole mafaufau ole toa file mu wa makua maanga ia ia uyei
0: ia maana ia maana ia maanga le wa e sauno ili taa o angan man mana ia wa ole taa longa io le ole taa polo o te lo le tasi o fautua nga tele a kakwa longa longa ka fulele iai playing your own game I mean play your own game meaning o le wingo le tala e se se uma tangata a fa pela ia pela o kanga polo le kelinga a waifo ya e a ko wom tangata le leila tauta e ngaki a leo pressure lau lau ka fulele but o le wingo le tala play your own game lo winga olle le ya lai lo lo ka olle le ya nga ka nga e ka lo o nge fa pele le wo ba kule le ka lo ka mo e ko kyo e nga ke ya le wo fi fa kai fo ye ye mo pressure lo ma fo fa pa no menta what an us ya fa pe na ona play your own game ke ka lo o le ma lo se nga le lo ka lo me sin nan ta wa ya on ba nga lo je lo ta sina ba nga sa fa mo mo e Ryan Fox ele tu lango el tournament lefka mo nge ya British Open ma ya mo ya so
1: ya ona na ya tala fo ile le mai ai longa la kiki so so nga ai so ska lo nga e o fur ke ngisi sa ka lo ke ngisi ka lo le kirkiki pa war ka lo nga le ka lo yo la ka pilen ka lo longa ma ya Red Fox
0: mo so o pele ki ka ma ka pro la ka ni ma ne e la esa mai tala longa e alo sa mo je lo sa fo nga ina station company New Zealand mas o te papai atu o toi let go le te leilo pala tonu lwaenga na mafuai o na le toi whawawina le le veo ia fo ima pese ambassador le fo ia company
1: o na o le tele fo ile leo tūlanga o le sunga ya Dave le tele pe o na lau I loa I fo ia ia e maiselava fo ia I tato pasifika ile tele o na tau mawhainga fe so soani ai so o le alasa I le vaenga le napi unta o le sunga le o New Zealand mas sa a vea kase le vai aso talu ona to fia o ia vea ma chief executive ai peita iane o le alava fo iolo o tilo tilo fo ilea ona o le telo nisi o products fo iolo o faunga aina o le fai maalu le recall so ilona tal tonunga e ma maulo na taimi fo ilea ise vaenga fo ilea e le tal tonuina e le mamalu o le atunu ia ma iso tanga salau tele e ma fai ona o la to faunga aina so o le isi lana o tulanga o tilo tilo mamau fo ilele iai leanga o lona ia nau nau tainga ia lelei o le mea ka kawonga ngalue ai e te sau ona lelei ma lelei e tangata lau tele ai a faa pea fo ilele o le vaenga le e faa tawina mai ile tulanga le wangalue ai e le tal tulmuina ma mautinua ele o lelei mol sao ngale mo ma le soifua malolo ina o tangata ia o le itula leo mafuli elo na mafaufau ia e sili pe a koe faa se e tua ngalu fo ilea ia ai tu watu lava noa inisi o le time la tau te faa wawina
0: ea mana ya Tell I long tongue at the Julian to fast along a ton of Pui. A yale pidioca at the town of Lanto Tulin, from Failang, Apalai Molpalola. Elo Tautil Tiloatu, Ovanoi, and Fai on the Vave on Mangalor Sala, Le Tuli Ton of Pui. I have a pair for Law by Fai on Palola or Lawa Walele. I go I've a cole yeah lato umor of a fight umor polo for ele a for in a wing or life for in my ele umatu ayato to. In a pawala for coco con falpui, a coin of a monk's cousin. Ah, I want to lato me whole elenco puscas to Masamo. Ah,
1: ioe, Luasella, Luafe Luas full. Ah, e hooks pay for ele, lesa yale to Langalena Lena. So Lelanta liel tamalea, ya ona mol young a for ele to. excuse but ole sa fa sala ile sful tasi tau sanga sful tasi tau sanga ile fale pui pui pe tsaila sa sa saula ona yaile ava no fo ile le mafayonga pala ile palola ile mai ai o tau sanga e lima fa so solo le se fulu ele ai ai pe tsaila nga mawala no nga vango e ka self amalama na mawaile ava no fo ile le ole a kalia le palola ina watu e apalai pe tsaila nga ko e sui va vele su le manatu fa masino ia malo ye sa ya ile asole na ona o sanga fa mata langa fo ilele nga ngala fu sisi pa ngusa tsu tsu no fal pui pui so ole tsu langa la ye a fa pe o se pa ngka ole o ka ka li el palola ai ko ma ua mai la vasina etsa wala le vaenga le na ole threat to not only ile pa ngka la va ye matanga tsa fal pui pui but to the community ya ma ko ko so lo ya a ko ala e fi wala fa ya kungisi tsu langa fo ye fa pe ole le mala mala mai lang kalang five pe ai ia o se kala ula wa ye ita la fa pe na fa pe ola e kongi o se kala ula but ile va ai la ia tu la fo no ma mal va ai fam sinonga ia o se tu langa e le sa nga le mula va foi mo tanga ta la tele ia o le tu langa la na o le o lo o wa ye wa le kali ai nga ila ia ele komiki fo ia le palola la na ia fo tsala sanga ntoi tu ina
0: so joseph mata mata po william musambu a de loe sipia umbalan tno o le na fa sala fa pui pui tona ni sina ia ono tulanga po lele ia ia o tulanga sa wanga o ni sina adopt mai sa mo o ngofo nga po o me pa ka ke aka e pe ka ke a fo lele ele mol mol ka ukala le upu e ko se lele ile pala vale fa pala a o lo lu mo lo ia fo lele mo ia e anga ke lo la o fa pe pe lo sa ro ke le mam la ma po a pala po se pala vale e poco e pala e pala vale fa pala
1: Aile
0: mam la mo po se po se pala vale po po ni kala fa ulo ulo o fa po mo fa pese ai sole
1: yeah
0: ai wingo game missing
1: yeah pa yesi fa ngo ngo ke lo ka ma fa fa pe ye fa ale fa ale ale le pelo len ka ka va quel pala vale len fa i a
0: on kwa ka ba ye pala vale fa pala ni ai fa le fa mkala ngai e sorry mkoi ule lo pala le wingo yo pungo ka ka pa pa la ni oh ye we pa pe lo su fa tele jo la fit ma lo se fu a wor pala vale pala ni
1: ku nge ya la yer fi pala vale pala ni
0: stop it stop it
1: drop it

0: Mani o toloa ma lorong aru lue wha tala wha tuwele tāra po kalame pānga o malawa o lo wha whaumbo i tolu wha whai ngā rue ngā rene fwoi teimu le tahe au ma lo lawa ngā aru lue le whai ngō whiele o langa
1: Sala wha iere whai
0: ngō whiele Ma lo lausu, ma lo lwha ma lo losi, angare lei lesi lesi Se mele lei tele le nā a wha aiko o lesi au ike kai fua Ai palawale wha palangi ma la malama ilau palawale ngai whangi
1: E kupul pisa ole fia pala ki fia fa pala ki fua pala vale.
0: A kongo ala. Ya, awat pala vale.
1: Sa pala vale.
0: Ya, no ai kalaf. No pala vale, no ai kalaf. Tengo fia le life. Yo. Ke fa kor kiringe le ole ole kiringe ya kengi e kongo ni sila. Wa ma ngai ole ole ole ole. Era paule ole ba ngau te lo esele ma nei ole tule mal fenga mal ole talun tule mai. Ah, ole ole ba ai ole le menu grimes ma Law and order, I don't know if she's
1: armed. Yeah.
0: Why she loves pushing and relaying it,
1: Fitumas ina talu foyona fa awa uli si foyo as fa ingal ne leo leo leo le lato operation fo ile I le vaenga ia ka imilionga ka imilionga la ko kupe ma wale drug traffic operation ia le ala mai tawa so I le vaenga le a common Jerry's motorcycle club le si la vaenga le nao le olo ua matua ma watai tai ala va fo I le ina I ngalwenga ne ia leo leo lo fa awa upe lima su lima la ilato ule ua fale walo kaina fo ilele o tau sanga la o ke kilo kilo iai se fulu valu anga ilusuru iwa tau sanga o ila tau nei ia olo na winga e fai asi ia ke awia ia kalo fai ila iki fo yonei tamaiti se fulu fu iai le se fulu valu tau sanga kai mi ole ka kawanga ma wala ngalu wenga lele fo ilele
0: exactly.
1: Ia po lai fa awa waku le university sanga course ia po se trade em fai yonga alu ha ongai but ava pela va fo yonka mai kiki O le wa fana o matama titi e ile vaenga le ona matua. What choice does he have? Unless la, e se si fo ile le mafai onga makuai. O la fa kasimaleka mai kike kamu fai koskos mai pati o le fana unuanga na ya te au ya ia. A titi ya la ya au kuso ile lua fe lu sulfa fo ile le. Pe amale lima kilo kalama. Class A drugs. O le na maua se fulu kasi firearms, ammunition. Ya male lua afe, lua selau lima se fulu wafe. Gupe. Tupe, tupe pepa. Ia, mahua. Ele o ngi kupe fuenga rea, kupe pepa a fofuala ia ile avaenga ia. Longo ia kasi kesi male iwa milion. Ol ma kua itele au nei tupe maua ile tūlanga fo ile. Ia, ol kupe maumau. Ole ma alosi maumau fo.
0: O isi vaenga fa popo I vaenga peona ta uai male fale, property o ki lani. E alu ako uma ki ringi uma ele oleo vaenga lea ma ta avale sfutasi. Vai, ole mo kua ki rea le. So o ngā vaenga uma la o malosi tupe cash. Wako e mafale, wako e makavale. Kua ki ringi uma ele oleo. Kind of fai. Ea, ole na. O ngā ruenga fitanga, o fenga I malo le malo. Taimini nei. Ea, mesio na lanto fo ia wa peona uta ua fuere le. Ta luan tu mai tula, me fenga malo fo le. Ok, lo awa kasile vaenga ngā mokua I. Ku malo si al fenga malo inga ia makua I fa light tia ia pe makua I kilingi al vaenga leo le keleo meie a fie kengi ma e o fela vaenga o badges fo ia okay. Kwa ma kwa malo si al ku al malo lenga sawoi ia le fa wau mai le time ia malo fa talo fa inisio la tino e ngā rue tono tanga luenga creative New Zealand wapa ia tu e fa I fuisko keleo la fenga luenga le ua ba wale krapo kalame
1: e moni lava o leo wafala wilo mai le Creative New Zealand o leo ua yei consultations fo ia o leo ua amata ona faya mai lato ai leo fala wilo aina mai la po a nisi vaenga o nisi au au nanga fo ia e tala fea unga mai nai tangata ne ia wai leo se fwa numera lai titi ia te au ia ia ole ave ese fo ile le pole fa mutsali o senga luenga o se tsulanga e sili tele ona fa no no al mafaufau ile nei fo ivai tsai mi ia pe ati lo tilo lava foi ile fa nga sao le o ile se fa ele leila o le fa consultations pa ia kia wa ia ia lo uma natsu fo ile tsanga tsa fa nga luenga a fa penge ola o mai kala o mala nga luenga o angi si va nga o ani si au au nanga fo ie ma fai lava o nga o ave fa ia mako o manga fo ile le mo se tsai mi ia wa ka kaun ko e kusi le CV a ko e amata le le lava ia ma tilo tilo le le po ala nga nga luenga ka uso so ka uso so ma yoga qualifications ia polo ka work experience ai ai
0: ia asa le a so va vai tolo tolo la tolo vai ai mai pitano o e Wellington ne au ke lani ma Dunedin ile va vai atu ile tulanga lo ia ia le vai a fo ia le amata nga luenga creative New Zealand ia tarsia le o afieni so tatu sa mo ia wa langa a o ina vai a mai nga luenga a le ka kikiru a kuru ka urusi fuanga le ye le sa ulalo ya lurunga ia mar ka orpeng singila ka usa ka ufero lumbai fo ia le fo a mako fo inko ya lurunga ne taimi ia vai a mana ya fio mai tato pa
1: o le sei tu eta uo i taimi ia o le koe review le leia o employment contracts a tato uma inga ia kilo kilo po a kako entitlements uma lavasa iai even to the redundancy ia kakawa o nga mautinoa a wange i fo ilia pressure lo tato male male mana tua e ka unko man kuale nga ya mau kingo e ke alu uma malau package a tole na pe a fa pe lava ole a ol tu langa fa pena ole arita
0: ma lo fa tai ma tole nei tai a ma lo on sa e male te pena ina fo nei fa na ole o nga olo fang fang bel tar bo kala mele tai male tai a alo fa fo ka pena nga ita mai ti ba be se ba be nga yo ka e ao ya ba fo na moli ta mai ti la nga tu ai ta mai ti a na na wai na wone wone a tu ai ta mai ti la nga tai ao ya wa fu wa ba be no ya nai ma tu a ya mal fa mo mo ona cha mai chu mo na fa se ti ol tai ao ya pe ave fo singa ba nga fa ila nei ti o malanga lunch fa bol mole o ba la mai e fa ta ol po kala me lo lo pe ma fa mo natura chu no ta
1: ma lo lo sa
0: a sa le a ya le le ta mo train fa ma lo si la ong le bo a matal nei fo ya mo chai ni ya fa ma lo si la ong a or ka ku mo le ong a bol me nga fa fa ko ba venga mo le po
1: ya ta ole le ya
0: ya la ngere ka kul moy ol pokwa ngor ngor popoko mo ska meki
1: popoko mo ska meki asa we pala val pala ngere mam ele mam la ma
0: e ba ol fa lo ngor moy le ol bor kai bol se ga
1: ol ka meki ki pito sil na file mu ai se a la ngala e moy se
0: ai sa le ola fa jar fa mar stilo ta ya ma ya fa mar stilo ka kire ka kuli ba moy le ona
1: Yeah,
0: so
1: yes.
0: So, we're going to talk about this. Go, go, go.
1: Yeah, yeah, yeah.

0: Fatulu Amo Radio Samoa.
1: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo e nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo o e lau leiti o fa longolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
2: O te fa talo fo e lo tatu o tunu o de nei o sa fau o tatu mafuta usi mai o le fa fofonga. O le lipoti ai o le fa ititi o fua la au mawai e mau e le au au nanga. A le matanga aluenga le soifua malo loina e mafua ono o le tuai tau nuu. O ia vaenga tā ua mō le tonga fitia i o ngāse ngāse esese. Ai maise o fuala auma vai mō ngāse ngāse o le suka ma le toto mawalunga. Wa faelo ai ele minsta o lea mata ngā luenga le malo. O lea wa fai titia i le tolu se furu pasene le tūlanga maua. O vai ma fuala au. O le lalango mai o se au au nanga i fiti ua vave maua i fo i vai ma fuala au. O seisi lea o faa mama venga. Ai wa faa popo i ai mani ngā lulu e fatasi o le mta ngā lulu e ngā lusoifua maloloina. Manisi o fale telavai tū maoti i tutonu o le tanoo. Wa faa ilo fo i ele minsta o le mta ngā lulu e ngā le tofava a wao salu maloa lofi po. O ai ta lafu e mafua mai le faa tauina o ia vae ngā taua. O le au au nanga faa lusoifua maloloina wa faa i titia nei i le lima se furu pasene. Sama o se ava noa tu sitala ele minsta. Ma fesiringi ai e tusa o lea tūlanga.
3: Paftai, o le tūlanga e walena o maua le tala mo mai falea lili ma sanaku. O ma foilana fesiringi ai la tūlo wa aie na o lo le leipe ia fala mai la au. Ia masalo, ia ia tatu fala au ele o maua. Ala ia isi fala au e maua mai. E tai tusa ia aunga. E mfainso soani ai, atonu na pete uso e atue nata mapo nati nailo o maua ia le tua inga fala autala fea ngai. Haolo iai le suinga o lembo o malitengi nei. Maile ntato fale maile iwa masina. O se lauma le fafu ala au sehase ka mau o le taimi nei. Uto e tolu tasifu ala au lea fai msa edi mai. Lono winga o telele improvements ua papa imai fiti. O inale il tato emergency o le taimi ele mo fala au iwa la au tui fiti. Le vento si sila maina tala lo ia le vayaso utua. Le tau nuu mai o le oka mai fiti e sili marcela ua fe fiti. Ia fala au mwai la au lea sa fai fuli potu nei. Ia o le mele naso se taimi ae wala au tasia le aso le si aso wa mai lwa alele. E wana le lwoi tula asa wa lwa alele mai fiti.
4: O le fasini atua le tulanga le fatitio ni si fuala au ya tisango. O ye se tulanga fuelele si sila mese le fuala au le ngase ngase o suka. Wala ngase ngase tu mago. Kwa ya tuotele ila ato wa afia. O ye se tulanga fuelele faisinga sota inga mfale talabai tuma oti. E mfaye onga fisoa swani ntanga alwenga. Ile fata wina mai ufala au moe ia ili umu se fwala au.
3: Sao lea sao nuanga ua wale tasia ufalasi ya nusoswani mai tato private ya tato e mtuatu mai yanu lantu au ia fa mai mai foi la mo mai tato ia su ya ile e tu la imel Maria Pharmacy taimi u ma pe ia ora tu ni tu la imel ave ai tato taimi o tato ngam taimi le mo fwala au.
4: Olo winga la le fa tau me mtanga luenga mai fa tera vai tu mo
3: sa olle fa tau me ta tu pe afa pe ole mo wal tengina tau lon ta tu apa tu sa ili ono lai mo mi a la fa tali ta tu cha ho ile le le cha unu ma
4: ola la su fina nga lo ile tu no uwa i ta tu e tu pu me no se me fa pe o ma ver sa a ale ma ta watu le u fa ti ti ile lo le fa ingo tu inga fala u ya sa le mo wa le u a matana mo mai spola.
3: Kola ua fau tuanga le tatu tunu, upo le tunu e au tawola au le whangota, o enei o au taeao, ele langi le leie pele aso, ele la fo i eitei me timu ai. Ai au tele alo i fo ila iato le lau, ale maua tau tino to elo maua, e ole ngaluenga na al malo e tauna maua, pa ngā lea, ia eitei me uti uti koi lima malo na mau mau pena le fau nei a tatu kola au, al momo onga, ia maua eitei mi uma. Ia le faa mwe mwe lea.
4: O leo wa pasi le tala faa tawa utuwa tupe le sa ele ita alafu fwe le sa kwa ina tutongi.
3: Saan le.
4: O wa yeise tu ulanga vwe lewa amata na faa maui le ita alafu le ina ia fengu fia ntoe o maile si sapalayo fwa la au.
3: O sili ya tu ngale lima supa sene o mwana ton. A toi ala ona i vaenga ia le ngana lue ya ia le tatu mtanga lue ngamal malo. Ona ele tau tatu a ita alafu. E tatau na tutongi. Ia peo tūlanga nā la fō ia wha pale pale maina i tātou suppliers. Ina ia hau watu a tātou tōngu. Te fō pēnā fō iso soa maina tōngu.
5: Lau fio ka mpele ma soi le mato angana wa hai ele ka ko detle lo sumo miliona. Pol so vai tsai mi pol mi tsai mi o le tanga malo tsuna. Mpele ka soi le tula.
3: Ia ele ia ise tula ngfelta tsu fa nga malo tsu sile lima. Ai fa mo mo nga ia no mato ma lua lua sela lu se fu. Le ia tsala fu nei tsau tsong tsong. Ia ma mta fa yo yana so pole al malo tula ima. Le tsona alo ya tsala. O tato mo sa mo tonga tonga ma le lo tong pe no sili ye fo ngal mal man o sili mo se ma le limo so pa se no mo no tong ma un fin ngal mali al ma lo ya fa fa ti ti ni si va a to tongi ta to ita la fule tong ta to e ta la fu na yo ta to suppliers ne
2: sa fa i lo le fin ngal lo min star so i fu ma lo lo ina ina u ma al sa ni nga u to a o ne il mta ngal wenga le fe so so ni o me fa ngal wenga mo le fa ti no ino por kalame E fiso ta iatu i ainga fuafuaina le family planning. Le ana tu ina mai el faa laptonga malo au fatasi. E fito i tonu mai a por kalame. Le United Nations Population Fund po le UNFPA.
3: O le aunga atoa le neifa moe moe o le tatu faftai atu lea le UNFPA. O lo no winga o ila atoa i o le ofiso swani malo si mai i le fuafuaina le leo tatu faitaua fai. La maile ile inai tatu tina

0: Nile ya o latongi o lo fai ma vai ma lima o le UN FPA
1: le fionga le minstal se fu maloloina le tofa va awa o salu malo o lo fipo o ye nei le talo sanga le lo ye si le malo mo le tua leo leo ina ye tao fi le su su ino le talo sanga ale fai pule o fale ata todu le tofa le ala ile pule rimoni ayafi Lea ua fina ua ye toa ilo ilo le faa ai unga sa le mafayai. Ona faa maonia morianga o le pale mia maisi e toa lua. Lea sa atua ia le tau pule pule. E na atia le faya lea mi o tonu ma le morianga o le faya leo tala tau faa leanga. O lea faa ai unga sa fufonga ina le masina o mati o le tau sanga nei. Ina ua mae asu e su e mori mau o le faa msinonga na moriai ma sa muelu. Faa pea si vai malise. E mafua ono o lea fiai o leolo le li televou ya tu au faa savanu. Ise faa lavelave tau takvale i vai teleuta ya aperila. Ole tau sanga ilu afe luatasi. Lea sa lau manu iai mare suafo lea le pule. O le faa iungana tu ina mai ele faa msinonga o loo faa mamai le suafo le fai pule. Isona fianga ele faa lavelave tau takvale. Ai o le talo sanga le loo yasili e taofi le talo sanga le fai pule o falea tatonu. Lea olo fina wai e toe faya se ilo ilonga po se review, ale faa msino ngai lea faa ai unga. O faa mwe mwe su isu ina lea so faa ni masina o setema o le tausanga nei. Ma ole a faa tauteia lea faa msino nga, ele fionga ele faa msino ya Justice Reece Harrison mai New Zealand. O lea foi mta abu tau faa msino nga, olo ia ima se fina unga ina ia toe ilo ilo pe apili le faa ai unga, pe itai wa faa ilo ita urmanga le faa msino ngai lea songa fua. E le itu ina atu se pule faatanga le loya sili, e ava no ayo na tangfia le faa msinonga se apili. Mo le sila fia, e leo iai se talo sanga le loya sili sa tu lai, mo le itua leo leo a su esu eina mori anga le pale mia maisi e to lima, ina ia to ilo ilo pe apili lea faa iunga. O se tasi o mau alo faa vai ai le talo sanga le ala ile pule rimoni a yafi, ina ia to ilo ilo le faa iunga le faa msinonga faa itu malo, Ono le finaunga e faapea e pito tasi, ma faa itu au, le ngā luenga sāwhaia, ma taunu uai le faa iunga. Wa faa mautu na ina masi no fea puwali o le tausanga fōrua o rua fitu. E vala au ai mōri mau e lua se furua le mata upu tau faa msinonga lo o mōri ai le fionga i le pāne mia. Sunga la audi le mani e toa le ua te apolate e wafosi. I mōri anga olona faya o tala tau faa se se, Male faa soe sae faa o ngai au walo viso o ta inga faa teko nolosi. O mori anga ne ie mafua mai le tangi wa faa uru watu e neri ileo leo se to olua. Ma se isi tangata e faa mautui au stadia. Sa faa se e atu ili faa msinonga maa lunga le sue sue ino mori anga. Ona ole maue le aise faa masino ili faa msinonga faa itu malo. E mafai ona ia tau aveina. Ona o haa fianga ili mata upu po o se conflict of interest. Peita iele i faa maria ina le faa msinonga maua lunga ilea mau. Ma toe fai ai le faa tanunga, e ave mori anga esu esu e le faa msinonga faa itu malo. Ona e taa le fea ngai malu si anga faa litu lafono o lea faa msinonga. Ma le esu esu e ino mori anga butua iai, le teita i o le malo. Wa toe tari umai ilea tunu ule minsta o mta ngā luenga o tiute, ma nisi o le pūlenga o mta ngā luenga iau fiai le ofisa sili. Ina ua mai ale vai yaso na lato wasi ai no fuanga. O lo o leo ina ai tua o yo New Zealand pe o malai vaalele malunga o wafu. Ile faa moe moe ngā lulu e faa tasi au au nanga. A mta ngā luenga le tiute atunu e lua. Wa faa ilua le mta ngā luenga le tiute i sa moe se pepa faa lawi loa. O le taa ua o le asi e singa. O no o le asanga faa malu si ai le si tia. O le ngā lulu e faa tasi ma fetu faa ito mai o tangata fai ngā luenga. Ile faa tinongo ngā luenga e pui pui a maruai tua oyo atunuu. Mai feinga sori tu la fono. E peo le fea vea i leo fua la au faa saina. Ma ngā yo inga tau sori tu la fono e tau pule pule lona faa tinoina po organized crimes. Stasi leo ngā luenga wa soo soo tau awai nei atunuu mo le Pasifika. Ona ole sawa sawa o ia feinga sori tu la fono. Wa fia ia tunuu ae mese lava le fea vea ina. O pauta ma fua la au faa saina. Sa feilo i atu le minstao le tiute, le tofa masina lupe, le atu vao makesi pisi masina lupe. Malana au malanga le minstao le tiute New Zealand. Fa pea suyo le mtanga aluenga le vaa i fafo le malo, ma faya ini talanoanga fa vao malo po opai le atu talks. a o yai New Zealand mo lea

tell me, telling me out here on your cinema. Well, for the long, long, or the Tau, or the Tinong, and the party in New Zealand first, more tassel a billion a dollar, most of the anger to your soa marquesi. A siliatu leon faalu, your wall on Marcy Anga to far for wind and mobile the kiss the poly renewables. So for the party in New Zealand first, the final vessel. Well, I'll let you show you in a young assembly a lot during a day following the silo mosua marquesi. But I fire to a filial thing a palota mafariae, or I'm out to a supplier, let you know. Ora investi le parti alle white tassi pilione tala is fatto per ngos su engai on assemble to no fariero che si lo farà tonga e pui puir si si omianga por green peas and if sila Russell Norman ora mai nga tu per tawon far o walla le manus fa fo wina mo wale tisi ma e tawai on e o walla le manus fa fo wina mo wale ni sila ir sa lo tonga pule ngor mas angole tisi ora no winga ora tonga fiatu to le fare ngai nai le tau Fali Norman, ole fa tu penga tasi le pilion ta la se fa un e fa tomate. Ai le fa ma ni ese palasi la lo ta vole il tise. E le fa to sina ni zina first sa amatina le sa ta fa di ai. E le ta ka i va vasa ma ni un snipis. O se tasi fa fi ta u bi tisi lo ne ye ya tu un lungo fte ya i mare tu no. O le manu pui pui le mar se plai lo swau. Fa di ai pidus a fa ya fa i lo i ni swau yo nga sa mu ni sila. Ole aia ile le leye faa ngai nei ala o faa le natura. Ba ye taa ufo ili tonu ole onto sanga. Ole amfa ye ona maua le awale u mia mapulea ilava ni usila ilana supply suwa u makesi. Ole lua intanganta ni usila ufaa salenia ifainga faa polonga ufaa lima neona te ena ntala ituo ilalo polola. Ino umai ona ye faa matawina seisi paango taam. Ili tau sanga ilu afe marilu sfulo Joseph Matamata Hugs Bale ya fwe eiloa ya viliamu samu. Sa fasa lain dan fadpui pui mosuta setau sanga. Ilona faa polonga ino ntengata mai sa moa oni polonga. Ila vaa ritu sanga yafe ibsalau ibis furfaa mariru afsa mariva. Sa ya faa unga ilona tulanga ose matai ya faa tau sinama itang da fai ngaruanga mai sa moa. E ngarulu ai Hastings i ngaruanga i faa toa ngala au ainan. Wani iso teimi, ina te faa fai ngaruanga ina ili se furu faa itula ili asa yau noa mentutongi e maua. Ai mai sele sasaino ila tong. Fa popo ya imorianga fa polonga sa fa sale na foi matematika imorianga sfulu il fela wa ia fa sul tula fono tengatola a ole luo ne imorianga sa mulbuliane to fa le au ngai fa msno ngo pili ile mai ayo fa wauna te in on tala ilalo polola ile to sango mavai sa fa tanga lo yeli tala i tuo ilalo polola le masino mavai ma le fa mo mo tala i tuo ile so no ole masino ne yu lai every time sa to fa le au ngai fo fa foil polola ile fa unga ino mai O nei a lafo ni faa upunga isi isi paa ngotaan. Sa atoi tula ia maatama te ilumo ni fona faa fuele palola ila sforo ni tuluai. Ma fasili elta maatai te fono Jan Duke e faa matala na me sa fain. E sa ia faa matala ina ilinga ngana sa moe te walatu isi faa li upu. E faa pea sa finau maatamata o li le lava olo na maalama lama ilinga ngana ingilisi. E na te le iloai lana faa matala na sa fain. E sa le te tonu ia ia Miss Duke. Ma ia longwa ia matamata ua moria mfaa maunia na maunia na mfaa matawina o tfaa olima o seisi paangota. O se tinasa hafaisa on tonga fitinga o reka nesa po re chemotherapy. Ma se tao tonga tele sa hafaisa ina ua maiona avese se vaa ngo sela po cells o re tino masua suenga sa se on faya iai desa hafaa iloa inai o reka nesa. Ia o ketopo de roa femarelo futolu o le tinasa alongo iai le mawele itu ai ngo reka nesa o le adino carcinoma. E a fi ai tō tonga, ino wa mai ona tō ilu loina lea sela, elefo mai wha pitoa, sua sua ina ye wha mai, inei vai ngore kino por pathologists, ilu ne unfuanga sua sua are awa new labs. E wha vai lungo lea iunga, sa fai ai lo iai se tonga fitinga ore kemo, munimuliane, o se vai ngore tō tonga ilu na manama, sa ave sea. Ine masina munimuliane, ina ua tōe sua sua ina ye afu afu po tishu, sa ave sea mai li teimi ona tō tonga, mai loa elefo mai wha pitoa wha mai. Ine se fa mani ngor ka ni so afiel tina. Ore mo wi no le fa le tonu sa ma fo ai to ilo longa sa fa ile vanga mo mori tino por pa ya si. Sa ave se mai loi na il se se or fa unga. Ile li poti sa fa ma tuine le so non afiel to ma ta si kom sino so i fo ma lo loi na ma fi nga tu mau. Health and Disability Dr. Vanessa Caldwell. O ta wai. O le fara sua sua le awa new labs. Ma le fo ma si ni o fa ma ni le soli o ta ia lo ai a tau tangata. E fa onga ina e tautua so e fua maana luina maa fianga tu mau. Ile le fa tinoa le lei leo le tautua e se tausenga tarfe ngai, ma le tomai.
Wafai join the tata il pasifika male along along oi pui pui si si omeanga. Iri tau sangar malo America. E tu iluma ye fofuanga mori fato wina. O le lisi mori elino minerali o nga samilo loto inga te fale o America Samoa. Wala to fari ai ole nga yo inga wole ea mana iai le lau telo tangata te. Mori fa amata wina yo tuma nganu ole itulangi. Mala o matangata e moa ai ai mesei le si omeanga o meolo inga te fale. E di somare fitch furuafi e manat fari e matal sanga sa fatu ai il temino nga se senga e te ai le elina o minerale mai o nga sami. O le fai tionga e munmuni mai il forfuranga le pulenga official marci anga le massa po le Bureau of Ocean Energy Management po le BOEM e fa pea. Wala to fa amtuina se fa alinga mori tal sanga le lisi mori fatu ino minerale. The proposed leasing notice for the American Samoa Outer Continental Shelf Pacific Mineral Lease Sale. One. O se ki au tū leo ringa se senga mori stepu iluma. E se tū langai wha tau ina ili lisi lo tāru sanga ina ili teminei. Mori asu sumari ivo o novemba. I lalo ringa se senga ori tāru sanga o yei nei e onas furu aso o tū ina atu. I le kovana o Amerika sa moa pula ali i Nikola Pola. E toi ilo ilo. Ma wha ali se manatu iai. Ai le ito wau e wha amatu ina le poem. Se wha alinga muni muli o le lisi. O le tamata I fōma I Dr. Sabrina Suluai Mahuka ar fina finau I Amerika Samoa sa I whālia. O le tāru sanga I siriatu nei lor elino le minerale. A wai mawhaio na whata oto I le whata wino le lisi.

0: sa ili filifili ma ave loa lau tawana.
1: Ta lofa sa moa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata ili taimi nei. O fi whātau sa o telefoni fō. O lo ma wale iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima ta la I lwa yaso. Ai ala se se tino fō lazy boy. Ile na o le lua fata la I lwa yaso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa tolu iwa. O valu selau lua lua lua iwa tolu iwa. Peta mai ana ile Facebook page a le Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
2: Ta lofa sa amolo ua lofa. O fia ave sa uta po se famu moli sa amua mo upolu po se vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. Wasilia ma le lima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le avifua le au te peyo se atupau e ilalo ifo o le tolus fulu kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Wabeva la au mailua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iva lua ono tolu lima lua lua lima, lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ene ili unit lima pa tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa ama

Tamri, telling him out here on his scene. Well, for the long long or the Tau or the Tinong on the party in New Zealand first, more Tassila Piliona Tala, Mosu is Engel Sailor Sua Marquesi. A Siliatu Leon Falu, a wall on Marcy Anga to far for wind and Mawile the Kissipoli renewables. So for the party in New Zealand first to find the vessel. Well, I'll let you show in a young assembly lot during a day for New Zealand Mosua Marquesi. Pe a faia to a filial fine a palota mafaria, or I'm out to a supplier, let you know. Ora investi le parti alle white tassi pilione tala is fat pengo su su engai on assemble to no fariero che si lo fa tonga e pui puier si si omianga por the Green Peas and you see lo Russell Norman ore ma nga tu per tawon fa walla le manus fa fo wine mo wile tisi ma e tawai on e walla le manus fa fo wine mo wile ni si lo sa lo tongo pulenga le manus angole le tisi ono winga ora tongo fiatu to le fa le ngai nai le tau Fali Norman, o le fa tu penga tasi le pilion ta la se fa un fa tomate. A ele fa ma o se pala si la lo le ta wole tise. Ele fa to sina le New Zealand first sa amatina le sa ta fa ri ai. Ele ta ka iva vasa ma ne un snipers. O se tasi o fa fi ta uri pidi silo ne ia tu un lungo fte ia imare tu no. O le manu pui pui ale mar se pala ir swau. Fa ri ai pidis a fa ia fa lo ni swau yo nga sa mu ni sila. O le aia ilele le ye faonga ai ne ya la o fa le na tura. Ba ye ta ufo ili tonu le onto sanga. O le amfa ye ona maua le awale u mia mapu le ai lava ni usila i lana supply su au u makesi. O le lua intelante ni usila u faa salenia i fainga faa polonga u faa lima neona te enon tala i tuoi lalor polola. Ino umai ona ye faa matawina se isi paango taan. Ili tau sanga ilu afe ma le lua sfulo Joseph Matamata o Hugs Bay le afu eiloa ya viliamu samu. Sa fasa lina fa pui pui mo suta sto sanga. E lo na fa polo ngai non tanga to mai sa mo ni polo. E le va ri tu sanga ya fe sala i su fa mari ra su mariva. Sa ye fa ngai lo na tu langa se matai ye fa to sina mai tanga fa ngaro ngai sa mo. E ngaro lo ai Hastings ngaro ngai fa to angala au aina. O ri to taimi e na te fa fa ngaro ngai na ile se fulu fa tu la ile asa no mo tu tonge mo. Ai mai se le se sai no ila to. Fa popo ya imoriang or fa polonga sa fa selling the foot matamata imoriang as fulu. In fellow if I so to la fono tangatola. I only lua ne imoriang as a muliani to fa lea nga and fa msno opili. Ile my eye on a fa wana te in on to tala ilalo polola, ilito sango mavai. Sa fa tangalo yeli tala itua ilalo polola ne masino mavai. Marifa mwe mwe tala itua ilas ono on a masino ne you lie. Every time. Sa to fa lea nga de fon fa foil polola ilan fa yunga ino mahea. O nei a lafo ni faa upunga isi isi paa ngotaan. Sa atoi tula ia maatama te ilumo ni fona faa fuele palola ila sforoi tuluai. Ma fasili elta maatai te fono Jan Duke e faa matala na mesa fain. E sa ia faa matala ina ilinga ngana saa moe te walatu isi faa li upu. E faa pea saa finau maatamata o lele lava olo na maalama lama ilinga ngana ingilisi. E na te le iloai lana faa matala ngana saa fain. As I let the Tonya, a mistook, my long way, a matmata, or morium farm on your ammonia on farm to winner, or faulimo, says Pangota. O Sitinasa, face on tongue of King or Carnessa for chemotherapy. Masita o tongue of Telisa, for you know, my own have a sessivang or cellapo cells, or a kino, Masuasuanga, say, on a fire yai, there's a failoina or Carnessa. Ya o ke topo de roafe mare le futolu. O le tina sa alungo yei le mawe le itu a ingar kaneso le atino kasinoma. E a fi hai tō tonga. Ino wa mai ona tō ilu lo ina le a sella. Ele fo mai faa pitoa su esu ina ye faa mai. Ine va a ingar kino por pathologists. Ile le unfuanga su esu e are awa new labs. E faa vai lungo le a iunga sa fai ailo yei se tonga fitinga ale kemo. Munimuliane o se va a ingar tō tonga ilo na manama sa avesea. Ine masina murmuriane ina ua toe suesueina ia afu afu po tishu. Sa avesea mai li teimio non tautonga mai loa ia fo mai faapitoa i faamai. Ine se faamani ngor kane sa wafia tina. Ole mawina ole faale tonu sa mafu aise toe loilonga sa faya ili vayanga momori tino pot payapsi. Sa avesea mai loina il se seo li fai unga. Ile li poti sa faamatuina ila sononafil tamata isi ukom sinor soi fu maro loina mafia ngatumau. Health and Disability Dr. Vanessa Caldwell. O ta wai, o te whare sua sua le awa new labs, ma te fōmai si nia o wha maa nia le soli o te ialo ai a tau tangata. E wha o ngāina e tautua so i fōmai le luina maa fianga tu mau. I le wha tinoa le lei leo le tautua, e se tau singa tāra whengai, ma le tomai.
Wa fai joina ta ta il pasifika male au longa longa pui pui si si o meanga. I re tau sanga malo America. E tu iluma ye fo fuanga mo fatto wina. O le lisi mo le elino minerali o nga samilo loto inga te fale o America Samoa. Wa la to fari ai o le nga yo ingo wole ea mana iai le lau telo tangata e te. Ma le faa mata uina yo tu maanga nu o le itulangi. Ma la o matangata e moa I ai meisei le si o meanga o meolo re nga te fale. E tu somare fits furuafi e manat fari ama tal sanga sa fatto ai. I le taimu nga se senga e te ai le elino minerali mai o nga sami. O le faa tionga e munmuni mai. I le forfuranga le pulenga official marasi anga le masa po le Bureau of Ocean Energy Management po le BOEM. E fa pea, wala to fa amatuina se fa alinga mori taro sango le lisi mori fa tewino minerale. The proposed leasing notice for the American Samoa Outer Continental Shelf Pacific Mineral Lease Sale 1. O se ki au tu leo ringa se senga mori stepu iluma, e se tu langa e fa tawina ili lisi lo taro sanga ina ili teminei, mori asu sumari ivo novemba. I lalo ringa se senga ori taro sanga o yei nei e onos furuasa o tuinatu. I le kovana o Amerika Samoa pula ali I Nikola Pula. E toi ilo ilo, ma faali se manatu iai, ai le ito wau e faa matu ina le poem, se faali nga munimuli o le lisi. O le tamata I fo mai Dr. Sabrina Suluai Mahuka ar fina finau I Amerika Samoa sa I faalia. O le ata arsanga I siriatu na ilo elino le minerale. A wai ma fai ona fata oto I le fata wino le lisi. Ai le ma fai, o na lato fata wino le lato fasino manga. Faalia Dr. Suluai Mahuka, O le moana ele nao se nou fuanga de fafnua e po o minerale li lalo de fungatai. A le moana, o le tatou faya o ngamomua. O le ala oa, mo tatou wolanga, mo tatou tofinga pito maua e atu lea more vava ia. O Maria Hernandez, o le faa inga paanga o swing o le tau ana Micronesia, e po le Micronesia Climate Change Alliance, a kuam, ta I faalia. O le atar sa nga Amerika o faa ilo isa lau tele o atu ngulunga tu sai, ma le awai o le faa inga malo o Amerika I territory o Amerika. Fali Hernandez, a faya fai unga e winga o ngā sami pa ia ar bas fika ma meola e sami I Washington. E au noa le mali tusa o sui awai, e fai lo ai fai ngai le tusa. Ma le fai te mo kalasi e fai maro si ai territory a Amerika, ma I ta uai li tu fai tasi ma tangato a Amerika Samoa. Ta longa le a fino Jerry Collins umana ma te sanga Hani Kerslake. O seine neila na uluai kone kalate mo ta long sinia ma le kalapula kapia le Exeter Chiefs, Mori tamar sanga awo tamata ia le Chaiku Premiership Ingilani. Ida mai ayo na o onga di mata upor Inglis CPE male